tele na tatu po kalami le la volo famana tu malta tu malo le vai taimi to ta pena ina le tele o tale ni fo i tolo le tatu wa tlo ya wa or ke le bia lo fanga po tale ni tolo le tatu wa tlo pe o pese ye kali ki kali skoing or skoing ai ya pe ma po po kwa le le lang ka selu ya le lang ka pa ke le lang ka fa si kaolo mai la pa ke ka mai oka Piongo pe fiku pe varu pe sfurpa ke aka alo mai risko inga. Kwa vai le ke leo le mea lofa le na itale ni e tatu tangata. Ie o ki kala la tau. Ke le tele le tale ni la ye ya tatu. Teo e whamaratu mai. Angal temi nei pe ua kako pa oa ya piango. Kawa feo ki mpalau. Kere ngako oa ya ki mpalau makama kukui makama kakangi. Si ai si I oko oko mai ngai pe sengar ko ingma lumba kuwa lele si I ko mai lumba kuwa ai maruwa ko ko ingo pe si mai malaka ma fa fingir olo ne pa ngai fu ngai si fo na I tatu tanga cha papa lo tol tatu proclam le hotel fo ila tolo mafto mal li vai ngole uli ya be se ni tol tatu tino na wang ya tu motam ftanga vai inga malolonga na fu wang ya tu ni si moto malawa mapu ati ya ya la tu malolonga Kau ni sila wang ayat itu no lato frainga. Nato le na wang ayat itu frainga itu boleh fikir mahu tangga lato. Kabalot phone pokalam lecilo ngas seng olo itu no frainga si esi itu no tato wacanu olo tato wai temali olo tato wacanu. Ya oh seringa malo ya ni sur tato wacanu. Le olo mufayne fayi cilo frainga. Ah oh kasemana ya fayi au nanga betuk tuai. Fayi ngatik jasi penai Otara Evandale. Fia fo ringer piko otahuhu o papakula manureua ya manisi a vaeng ole atunu klai state to va vaia ti ai va male fo na ngam le tautua a ale a fo I ale tato wa fo ai ngai loi wurin joni lo hat la fiong ya leot fo I mal fatua tele au na ma tautua lo penanda a ye ri tato wa tru fa malol tawa tai malol sa malol pali malol fa malosi Jadi bapak ibu orang ngalur way, saya bapak ni sudah tahu faham musik asyik filoi, walau tetap lain orang tahu

0: Ia pikiru ai se lau kala le aso maanga ia. Mai ele aso ngafua, aso lua, aso lulu, a se lau kala le aso ngafua. Ia se lau luma se furu akula aso lua, aso lulu lua se lau. Se lau luma se furu. Pe kanga pake ki fuhi lau kupea e kanga fapea. A se iku ula e faarula le afe kala le lua aso ngia e so kodua le frenga. Ilo le sawa le fa vlave fuhi le anda lua kudu ili luafi. Afe di ma se lau. Kusanga sa nganga sawa mingoi lota to pawale mefia mingoi mai ase mingoi yakule ai ngai vakule ruafe fa kusanga ai a kakoka ngofingi ka ufufu ase bifare ai ngai kauku keo ye pe fa me ka ilimba se fur ka kokka se mai oka anga manga ni sukala fa ka manga ko fa ka manga mbe ai mbe fari wi ga le tala fu ile e fu a fu ngata kwa fu fu ngaka ngai ko se fare ai ngai ko ke ai se aso le vayaso ya misiri ngi aso fa bikolo tape na ni tama mo la sota ma a le vayaso me te wan ave ngai ko inga fu ile ape ave mcdono o ye ris ko inga kasi ang ave mcdono di kausanga ya fa pe la ola sa ka marngi ko ave mcdono fa du ya ngal ha fa du nga ya ngal du di mcdono pe vai si fare ai ngai fu ile ave si fare ai ngai ke rodi ave mo mwai pe fa pe kausami ko inga le pako ya ave si fare ai ngai mo ile su de su popako ya ai sko inga le pako wai afa peri ai al ko ingale pako ya kangole ia fisko ingale fra ingale kele le pako pako pako nge pi pi ku pa u ma pako flavor supo wa kasi la ingale ko inga e vai la mi ko inga pela mi pako
1: toka
0: mar kwa kwa kale
1: afa ya ku nga ka pumi le lo ku ai lo nge ke bo ku wa ku
0: e ba ku kasi ka usa mi ko ingale pako oka Ai dai skai del coin a pire al bre pacco me le ye vale. Ti va ca fa cu un a pic ca ken ken ma. Ma
1: so mai. Senta ai lo.
0: Ye va.
1: Ya
0: e di va e casi era venga a fer calco con Garcias. Ai ca col fre pacco. Ca mo va fie fie coin a fo ngali a mio pacco. Wow.
1: Non mai che ma.
0: Va fie fie e le pacco ma mio pacco. Ai quack quack quack go. Ike wala waku, wae wala waku, dad. Misalnya bawa aku pergi ngalu itu koin. Dad, apa mereka koinnya? Quack, quack.
1: Foya kita ngalu emak. Emak uang macam ni.
0: Wale, emak, emak masa ni apa? Bukan ifa apa kau? Apa yang ifa apa kau? Dia lomeng, wae lomeng aku fial koin.
1: Koin ni kau lah.
0: Ifa dah mui paku. Emak ayo.
1: Sorry,
0: emak ayo. Ibu yang kau ayo. Kalau kau ikut, bukan suor fad paku.
1: Oka, oka, ruta. Oke masalo so fasalanga le. Oma lo le uskai.
0: Ako angala kinga ave ya ko ingal vaya sengeri fare pako. Ah, fare le moi pako. Kausa mi se pako ko inga ma. Ba ye ye ki nga nga kere ko kanga me ba ku ya waken kenger ko nga fale bo pia ru le pa ko nga ya lu far kanga me ya vidi kanga me ya yesu aku ko nga fe nga ke ya ke vidi aku ke fo ngi po fere ke ya fe mai kal ko nga kwak kwak ai do lo ko nga ya el lo maku ya la ya lu ko nga abel kanga me fa mango ya wa ba ai ya me ko nga fa le pa ko Lai bale wati lo tos fun male ono mi lito tale le tula jasi. Acalo patu se si apa ngamari yo foi vat kasi dia kan ka fifi ai pa. Lau kam manga lau kam bo pangamari. Kang ka ka fifi ya ka usam di pako. Alangala e si ase ave fare pako fangale e pi e kumpa. Ai ave ka ku ngor fare pako le fare le fai as fasu poi pa. Ma bai da lo kam ma kwa masawa. Ha. Wa muri ai la pako. Okay, do ya nga foi la fo ba. Ya nga foi la fo ma. Tak ka mo tak tai mi ya. Ha. Tak ka mo tak tai nga foi la fo ma. Ka foi la nga ya fo ai nga abi ya tak tan ni ba ya sel fa pa. Ha. Ba di ma lo sel fo mai. Ke lo fo ba. Pe fa mai yo ngo fi ku ma ye fo la som kwa ma lo si. Okay, do mi nga le abi ya e fa ku ya fo ya ya le ka mo ya mi ya ore fa pa. Kwa ba ya mi ya. Ha. Kwa mas masu api si pa ku. Aku kusare lei ya le fomba ima panga mari yo faivan ai ole masa saure o ai de mo wesis de mo wesis de ole o ya le fomba ole o ma kwa ima kau kia le ole o lo ga vigair ke me valo ko yel farku o fomba ah farku yel bia ya e valo ko foa ya yel bia cherry ai mai quack quack quack quack quack ai do foi lá e ele foi cola foi vai já já tem e ela ngoi ngoi do foi lá foi vai do ngoi ngoi foi casa do casa de babia foi vai ele ela com a carcasi mas foi que ia sua mãe ele subiu lá e a cau com a kinga a foi dei a cau com a mamba com kinga e a vem aí com a alfa ngar ni foi yas ai do que capenga com a sao camba ai Izia mal fare pako, ever fare vale. Kau kan makau kiring ya kamu. Ya, ya, aku nak kalau. Oleh mana ya le pako? Mana le pako? Apa pele kau sami? Lau kau konga polo itu le pako? Ya, le pako. Kepak pele umbia sao sao pele pako. Dah tu faringa cari mal pakaran berlucau mau ni cai beli oli.

Matasi minute leo wate ne ia leitu laitasi tatu pokalame fanga solo ne ia uli pere fafonga ma ye tatu telefou tunatu yat ole ngana Britania walim fayona mo statu wa normal sunga lipulo tatu wa unam tu tatu faltabale ole omeka kasa le sunga fo ia tungsia ono tulanga le pisi olo ia le tatu faltabale la so wala wana le tatu telefoni ole olu watasi fafi tuono lima fatasi olu watasi fafi tuono lima fatasi pete sivarvariane pete tiane ia te vaivane ile tatu lotoa ile tuatusi ole a fo i luasilau Kevin T. Strave na imadukau inalo ia le tautua matutanga fo ia le sunga ia tungsia Fabalatu tatu watinu leyaso, awarin hali yat oi, manatuane tatu watinu. Naifa nau ole fu watu lata, ina tu uali taimio la tu wa onga, langa yeni fanawe tu uali lua, yei fanawe tu uali afari lua, yei fanawe tu uali toru, yei ya onga tu uali toru. Alfa manatu wa yel tatu pokalami mo tatu matuwa wa ini te iya wa etuwai. Elango lesi me, el watu tatu, warini ta ngipaka fu ye paka ilu tabali. Yana te iya wa watu epaka se, Our table lay a pair on the tattoo talano for less yole. A te yell what you lay or the ticket for illa lay lung all out of valley. Ah, yea, all fatamala. Then I owe tattoo a picking my tablet. Yea, tattoo chamber. Oka, I'm a quiet viva quality, lea quality, si kiri modifier sort of kimulta valley. On all fatamala tattoo wapaka say. A wallet if he is made a loyal if ye fi ye oil lias. Or what you are a packa say, tattoo matato, night a mighty loa. Tuwa fo ia la tuwa onga ia tau fo na vavavi tatou na na utaliu mai lava nisi neo tatu fa silanga leo tanu mai o leo toe fa wauri tatou pa ufa abitoa o tatu tusi fa upenga ia lua o songa mo le vau filifili ili lima sifuru tala lima sifuru tala lupa uwe tatu tusi na ia lua na o li tatu wa unama tatuwa le video sambo o lo iaia tatu tusi wala maila li tatu telefone lua no lua tasi lima vitolu lua no lua tasi lima vitolu pete yasi yasi mai ili tatu tuwa tusi ole tolu pa tolu olu no hopo le evni une imanukau Ole tatu tuatu silena ya polo penga tfailangi ole shop radio samoa.co.nz e mfai ona oka yei sautusi ile tatu fapa pa ufa btoa le walu mole neva yaso ile lima sultala ole tatu team no excuse sumba olo wa fail tatu sumpa ina I fea ona pola fail tatu sumpa ina istamaki ile community hall for ina istamaki a stofi Ole la fayel tatu wa sumpa inale te puke hol I otara. Lorwinga ole astofi, ole aya nga ia tuwa li te puke hol I otara, o inale a fayel tatu fa mastino. Tatu fa silanga lenei a inga sa se umanu, ili ava mali fa alualo e talo tuwai I se feilo inga, ale tatu a inga e fia fatonu ina ili masino se tema. Asa sumole ono lu olu ono, ole nei feilo inga, ole a faya ili maota o sia li atawa yone, Aloni Neva, se umanu fa'au muamua pileaba. I sa pulu I sa longa. Taltonu ole a fautengia mai ale nei fa'a sa longa mo le tatu fa'at singa umai I le nei yaso e pei ona fa'ilo antu se I fuama I manuia. Alo sa inia le nei fa'a sa longa e sa ole a inga I a se umanu. Se umanu ana teni. Sui uma walangolangoina le nei fasalaunga se umanu witi a fono yanta fonga ti asione si ali antau wa yoane ia matole a foa Yosefo faftai. Na I fasi silanga nalo utanu umai lunga tatu po klame ni utali umalitebele wati lea ua sifuluma lima minute ua te ene ia leitula

Dua sepuluh orang berita cuaca anda lay to light asi. Tusi tusi mai, vili vili mai, pae oi oi ni usila. Po fela boleh cunu le na cawa nga iai, awak ingat dia oi toi tusi mai. Leo te fat dia. Ya mesti ala fengo wo fako aka wa makala le. Ah. Ya bo se kamai ka ela kwinge. Ya masi fai popo fu ela isa mo. Ya o kulanga nga. Ya lela asang ngila mal pusa umur, pusa kikesai, ngal pusa chips. Ia melonga dress ma ngai yang fa kau le fili makek. Ia malu pale ia kusi mai pa yo yo. Or kare li wal le fa ke ke le mo me mo fa mo. Ang ko kari mai ngai mo ngai mo au ngalo a ko fa popo. Wa ngalo ang ko kari mai. Di me lo pa pa e kap vai la ko. Ye pa wale olang. Pa wale olang la ko. Au fa ki ka ko se ki a kele. Idung omeng e upeng atafa ilangi po ila jo lungo Facebook. Wani ta su se ti tele ya ti ila jo lungo upeng atafa ilangi. Ya ngo foreign se lungo upeng atafa ilangi e makau ki. O foreign se lungo makau ki. Ah. Usawa mele aka le au le makwa ma nga yele au le. Wa mai fe lungo aka fo le nga profile on Facebook. Ya. Mm. Wa pe ni u fie ti tupu ya ti no le tava ba ya ti yo foreign ala le. Oi fe la le wa ya nga ya ku excited ili. Ae ifala lata po ila lea ai nga wulu kalango ala mulu fasanga iko ma po mi kafka ufa inga ife ya la fu disa sadu kula del fra inga ka ya pa wa ngore olanga ya wa fo yang ya du kere dungon mele Facebook ya nga kako ka ki wa ifo no Facebook wa ka wa ma wa mri me nga pi ole fa pa ma di ko lea a ma ya o ke fa ki o ke fa ya kala kala le di do ai de di do ai le nga bi di mai ma fa mi ya ke wa ya ma ma Yeah, I know what I do on Facebook. Call called Wido. So it's what I found on Facebook. I would say, I did the idea. I'm so coffee today. Then I keep a buyer could only come back out the lame among you. If I pay a lot, you're there. I feel it. You man go for eating you, more and more for Ilia Kaku. It's a more. Come up here and more and more for you for me for you. Come on. And if I pay out, you're in you more and more. Or lie, whoever I do on Facebook, or in you more and more while in there. Oh, you had with a song. Orang use sa mini me. Ola wa ai nungan Facebook ore ai le ale me. Ai ngolu fa sa nga idolan fa inga woka. Ole popom basu ole. Ama ai de ko fi awai dali ya. Aka te de ko fi awai. I work a coward getting one email Facebook. Leanga Kero, eh, made your Facebook. A PFA say Kamaka. Come up in Alekiba by Yakuro, yai, Yang say Kiero life up a PIA Yalukalang world with a text yai. Yawa Miriakules, Miri Miles, Yoyalea, Oyalea, and you over Yakua, Lea, Maria Oak. See more Upufuidia, Umak was sure, was one Maria P or Suka and Enga, my fiki.

ai ngō whaama mō whiru hoi rola oka wa pe o sami wa ko ai lunga le papa wa la inga wa pe wa masi mai la ne ya ga ko sa lo le ni on facebook ko la mo ni ngi ma nga mai mai o ya le a me nga a ya le nga me nga kal ko ni lo fa ka mala a wa kero kere ni on facebook e ba ba pe o ni la fa ma lu ai ma ga yo ya o mar ke be ke ofo kasi ngo fo ko kasi ai o mar ke mi ke ma o facebook ai Saidi dedi. I don't say idi go pega fa ilangi bai pa ngal memo. Ole lu fiko ai man masi mai dungal papa. Ia, alo fa anga so sia Jeremiah Joseph Wong. Mal patua, moria jolo anga. Ia, il sungal fa fenga inga ya ekipati ma male fa tua ya po mate ba. Male pa iole kalesia e fa casa a rasio le panona. Ma be fo de sungal le ia wa o ya pangwari yo fa ivalo. Ya le calcia e fa casa posi sei lo fa tu mori tira ni yaso ma ta lo fa ti asina leo ma lo si fu moria reto si fa fatalo fa fort dad pokala me ale ngata fo ia a suli ma lo fa ti a palle pa to mata ma lo si fu moria le fa ti sima ina i fa vona selina si o si fatalo fa tu ma lo si fu moria a te se fatalo fa tu fa tele ma to mai lupe ma aba Yo, e fatalo fatu ya te utou Apena fo ya fo imalo Fuanga Fatalo fatu le mafuto ma inai vai tele Malo ta watai malo ngalu lue Wai al tatu fa fifianga leo Na se emai leo tatu pokalabi tu inati ya te oe Iyal areto leola Pe ona tatu wa Tadi fo tatu pokalabi fa nganga le nambo tatu Ya awa fo ya seri tau fa nganga mo tatu le fo yao Lua 25 minute, lua 25 minute on the title, late July, Lua.

Si fila nga ngai tui fai tala vantu le dei fo'i vaing o lea wuli dei ia o lea so lua lea so mua mua o le dei masino se tema lua fe lus mreo no ilang mai mo malau fa funganga sa mua ma lua ngā lue e malo fo'i leo no sa'i tiuta mga luenga e pero fenga yangi le dei ia so lua e ui na fa ma lua malu mai winga o le tau e a manto fa tau tau fo'i savili inisi o taini ai o tei loa e te leo fa'a vai vai e lava i le fa'a wa wina leo a ngā luenga tiuta ma fai vaa lo filima e pe I ona tofi e eilo tōpa ia malo o tō mamalu e le ngati tono ni sila ai vape fōi e antono e mau malo na fai ona fai vaa ia malo fōi le tāua tai mo mōna moli le fa'a malo mōna fa'a tai le tau tō malau nanga le fatale ngai a te tia pe ona tō mafuta mai ai e le tai au na li la si u lewe fōi steam le mao antu lewe tā tō mafutai le ni fōi vaa ngola wōli si u lieling tu lai ono I le fia fia na nei on the swing leo le sema but to see me for the swing leo out the young le mo tutu langi a te tutu te ma futa si o lisa te mi o le po ana nei o visu ya inga winga o le tau wepe o le moli mawina I le neiva in tau o le tausanga o lo o maita wina I le anu ilunga o le whenu mero o tangata lo o a fie le ngase ngase o le fulu e a antonu o le bafu anga le dao le ua sui a I se fai unga le malo o le a uo o tuai se te mi le o tuai mao e a ai fatana fantu ya wauna pai a le tua o lo tau suina le puvai o le ola so se fata fai tau langa lava malo le tatano malo foi e a le ono sai ngā nuenga a le tua e pei o na feanga yai ta alo si olo mau pele malo si olo tino sili sili ai la le nganga o wa le tua malona fi le ngalo e a le ngantei leo pa anga masani e le tatu wala leo tabama tina ma tutua tui mele muli panga tono mao to malawa I lea aso ma lea foi aso amata mai lava le tai au a wauli a fiafi se yo ona vai le po e tau lunga to ele tau tua ala ta tau au whenga ala wenga ma lo e fa ma lo losi fo I le rei yasu e o a mai a lau a lau ato o fufusi po ngau kau o lau anto I le rei vai ta e a tonu a misi le vale le ta tau I tu pao ta ma a tonu o le rei vai yasu o lea fa pe fo I ona e fi loa I antua I lea I le whanau pe o fa pe I mai fo I a la tau ta pedanga ia ua leo sao ta ba I fai unga o le nei fo I vayaso ta lo si o la fa pe ona ta tu wau lia manu ia I le lofa malanga le lei o le ta pa au sili lunga ia le malo si o le nuku o a mai ngā luenga o le nei fo I vaing o le aso e a malu lu mishe a ta tu ia ngā lui fafo ia o le fai fa le lei lava o la a le lei lava a mata mai lo tu muai se ia o iau tamata mai vahe I ala un pui pui ele ia se mea o le a elave ai fu ili furu ai a e fa tamalano o lono wina e fai ngō fie lava o na famaili furu I a sawe alo mano lo mano lo koma le lei au atu e alo e faisi fi au ai e vama tangata o lo o fie fie ele mele ta o le ma e o e le fie mano lo si ila tau e nofo nofo lava I la tau e le tei tei fi alo sa ili se vai fo e le fi alo e va aise fo mai a wa mana ya le bena o le fafang watu ya ngofo mai I lunga e fai lau ki a le oranga ngofo mai I lunga o le ua ka ngofo mai lau KFC ya e a ho tufo I le fi alo fa mai ya ngofo mai ya o lau suai ala ki e fa pe ngala par ki yo langa e kofu waka kumar kongo fiki e kamu fai fai e ina ia awai ni yo tanto woi fai ni fi au le malu a e oi a e vai e ni se me le le gami a jo fo wi e lo fi e nofo nofo le pisi ma ka kani so le le le le ive ta e ma we ke fa kuku ye na le le me ti nga le tino fa nga yo ke no le a nga kongo nga le social media e oi I lungo le Facebook ma lungo le Instagram po le ale vai ngolo tino na I tau tinga nga lo wan wai lunga nga ka u ye ta fa ye e e le ole ka u mai lunga ola page foi le le e ke alo su e page ze I si tanga ta ona ia ia lan tau vai fo I me nga vai ki nga a su I na pana pa ki nga o mo me o kapu vai ki nga lima ki nga ua ki nga a e mo wa u mai lunga nga ya ya fa ya wa ifia lo il foma si le se mele angale na me o se mele le tel en pa wa ole ya ale fa ya la appointment il tso foma lo no wi e ke ngo foma il ka ya fo ile le o ile wa uli ya fo kwa ba yo ske mi po le lua por ko wa ya no le tso tilo ile tso lo anga ya tso va il foma le ni wen tso
fusuia inga winga ola tau ya tau ya ele okile se fusuia inga winga ola tau pa un mele o yei watau vave ona manamalam ya watau fa un yumi atu le teimia manamalam mai fo ile fiafi ona ole fotoa tau amata ya le vai tau ole toe tutungo wa ele o lau ola au ae ola utu mau pio le pisi o lungo tatu wala tele le anga yantu ole atu lu fo inga aluenga ile tai au po ya unisi vave usu le vave au Onisi amantani ili a wawli ya uisi fon Ya kwa amaka ili fiafi ya nani Ipo le pofo ya nani Ya na pangwa ole Ba ifa alele ilo soifu maano lo ina Awa fo ite so ona na unautele ya Ya Amisi la vatato uye ngalue faf Ya makaka uye ngalue Ngalue ngafo ye kasi ya ya kini pusa mefa pena Vai Awa ili si ya ilo papaku wale pusa Ya po ngame ya mabafu fa nga le le yo tanto a au po vai ke ka fa halu foi le lila yang fa mingo yele ilunga vai ole me ko nga nga le ke le el mol mer ku ma punga ye mol mer ku si vi u ma sofa mal ko ke le na wing fuara au le rivita ya ona ole tanto le ilo ailas me ele ole pam pam ku ai fa nga foi le le si ye me ma ele fa nga tanto vai ya e pangale Ua maa sofa sofa, ua maa lepe lepe ayo tato papa tuwa. Afaila o dain te fayala da nga luenga liwa ita. Ea, fesili. Ole alko inga, teknik le fao nga, si yei mea ne yo o mea mamafu. Misi a mea nga o kingi pusa, ka nga lais. Ea, po wa umanga mea mamafu, eke si yel ko company. Awe ke fia malo, awe ke fia malosi. Awa nga nga se erpo nga ibi olo kuwa, Ya kano fayo kako fawwa ingu fwala Lele Tala vantua ya sina leo Lidivaingo la wawli Falefitu Vanderhoff Befoy Lefionga ya mulipola Pio mulipola Ma loa lir kafo faw Ile neifo ya so Lua lato Ole so Ole na sao no Mayele li ministar So yifo malolo ina ni sila Anto ay maliministar Lango lango ya David Seymour O yifo ileo le sui palumia E nai ma sinia I o lo tutoi o lo dofu a inga ala whainga ma lo le national ma isi va vaeng fau pwhai. O lea ua whai loa mai ei. Ama tantu I le so. O lea wha pēr lea on maua fua I a le tui pui pui o le fulu. Mo whanau ua antoa le tai ono ma sina. Ma leanga I antu lea I le tai lima tau sanga le ma tutua. O le mafuanga on o le whai mai. O le tau sanga le ring. Ua makua vevesi yei au nanga faa le soifu maloloina ile pepesi yei o le faa mai o le flu pei ona ta ua ile rava yaso watole yantu le polkalamena ma le Pacifica Family Health ele o le flu ma sanifu ile le tato le te faa longa antu wa polokalo wisu pa ua tafe ya wa etale ya pie ki faa longa kwe kau ki ngala ki kilo unu leste ae ngwala pena dol ma faifa le ya wa lai Ya unda toi te ala ia le stemi vaf O le funu le pepesi le vai temele ne E pepe ai malatino Fambai e faa iwa iwa i fo lele malatangata Faila o langona na e le faa longoina le tangata matua Talo fai E nai fana witi Ioi Ya mai o le tala fia fia na mo i tatou matua Misi alava ia matua I e fana uia I lalo I fo le tai lima tau sanga le matua O lewa faimai Ya wa ama tatu I le so O lona winga Siaki mua mua I lau fo ma Siaki mua mua I lau fo ma I vili yai tole Fama le mole ape o yengko kui pui pui o le fulu mo matu fana uia I lalo I fo le tai lima tau sanga le matua Ya elele ile na Esefe I lau vavea Ya wai o le mefuile I tatu E se fa me ya amaka kun ya ai e kien wa ku yo fa me le forma o le yo me asa kala ya ma ku pe va ku fu yo e se fe ila ya lo tango e vili la forma ma e fe sili ya se fa mo le mo ya o se ki kan ku mo ku pu pu yo fu mo fa na ila lo I fol tai lima tu sanga le ba tu ya tu wa lo mo le o nga I si o le fa na ya na tu wo lo la ya le o ya le le o le tala fi fi na fa me yo antu le lua se la Ono se fulu wafi Fana wila lui fulu tei lima tau sanga le mātutua O lea wanga vaa A matantu ilia so E ono fayao la tau tui pui pui na ole fulu E amai ole tulanga le nai pe ole ta uomaye

Well, if you're going to be on the Bosco Technical Center, I'm going to be saying, and so you know what to is a full lima little turn of tile or little line, tolu tile, tolu on a toifa fungalia. Is a fat wobonga or tato tala, if I for woman tala, it's a long along a peritania, already for ya, woolly lass, or lua lass, or more, already masino, September, lua, fair, luas, follow, maleono, or the veins of full little shoutama, little yal fame fat, but that's your twin lily and tato, in the day, take fat and alo for ya, old toe, here, fat and alo my mato, lefia fia, lo mato, ya, old toe. Yeah, lele, yeah. All the effort. I'm on the two other tanto tala lenda with our two sefa, the brave lenda malili, winter and just stole one verse on same via today. Olea ua lipo tia mai le so, ua fapelea ona mo lia leo leo, ia lea li ilea na lanto tau fia. Ma faa tala noa ina, ise isi mataupu. Olea lau sa utua lipo tia ile so, olea ua fapea mai. Ua molia nea leo leo le nea li, e tolu sifulu tau sanga le matua. E molianga ole fasio tangata. Ina ua mahali li waise li imasta maitai. Ile pitonu ulea waro downs, ile a wauli. Ole aso tofi ole vai aso na same fire today. Ile tulai mai yei olea mataa upu safa pelea. Ona yei nisio moli mau, ile lava pitonu uile temina tulai mai yei ia le faa la blave. Masata uai se tasi o tina. Safa pelea ona lanto wa ia le tufa fo se yu stava le lumande o le cul-de-sac ia mo le toinga no fanga foi lele o le elu antu le awala ia ele ise si vae ngai toi alu yei ia pe dead end street ia po le koinga awala foi lele ki alu waku ia nga e koe U-turn mai eila ia lei o toinga awala fa penda ile pitono o leo waro downs len tupu mai eil fa lavlavi ile toi kuanta ile lua olea wauli leo la stofi la vaya son seim vaya tunei. E whamatanga e pe ona tuk ina mai lea sa mawantu leo leo. Ia ila ua ye tolua ua maali liwa ilava I lea no whanga. Ia masava pelea ona anga ia tulo yai ia le armed squad leo leo. Ina ia tamu faye sa ilia la tangata lena ia whatupuina lene ia whaala blave. Muni muli ane ilea so furele na seim vaya tu. Olena taofia ilo e leo leo. Ileli ile tolu sfuto sanga le matua, mafaa tala noina e winga lava ile neima ta upu. E ole famaile faa mtalanga ile so e tula yai, ileli ile ilumo le faa msidonga e tali iona morianga. E leo umai ile su suenga le mtanga luenga leo leo, olo o faa wawi na pea, ona olo yei masalonga e yei manisi, sa faa pea leo na yai lea taimi, na tupu mai yei le faa labelave lea, ma mali wai ila uwei e tolua. Ele o yei se lipoti, e ta ua mai yei. A mea o se uru ngali ile na maali liu, a ipe yei fo isi la, se la whanau. O na wha mtalanga, ele o yei se wha mtalanga. E na paule tala leo te mantua, mai le vaya son se mvaya tunei. O lena ta ua mai, fa mei ola a ingale. E fanto a ta silva yaso, talu o na mu vantu, ele a pito no u o waro downs. Fa mei se leanga ngole tua ile fo I a inga, ia o wo mai masani. Ya ona le tala fano no e pe ona tu la ima. Io se fano no nga tele le me. Mai ya ta I tala vai ele te ta wona tu pule me so le ni ton o le ni e tu. Fa mai e malu pui pui ka ko we a mama. Ya ai a tot. Oni tanga ta fo ile le wale la vale ono sa. Ya malisi na facilite. O ai e kwa nga fa nga fa ngai. Po se fanga fo ile le ye so nga kiripa. Ia po le whanga fwoi lele ngutu ono le nta ue nisi. Ia po le kwai ngā whanga fwoi lele ia ilonga mea vā ai. Ia po le kwai ngā whanga fwoi lele whanga ai leo leo. O le uku le uku kapu. Ia. Ofisili umana le tātou te tau sili. Ai pe whaafia fwoi no umia e le tangata. Ia le fwoi a upenga malos. Pe iaini pi tanga I se kengi. Pe iaini pi tanga I ni tangata. O lo o lātou solia pe le tū la fono. Ia po se isi fo I tūlanga le maanofia, sa iai se fe ese ese inga, wa mafua iona tūla I maile nei whaala wala. Ia, o fesili umana tātou, te nofo man tātou. Ia ese I wha kalila ala wha ngā salonga ala wha. Salonga wā mata upu wha pene. Ele wha pe whailo ngai maua I se, ise a solama singa ngile. Ia antono leo tūla ilu mo le wha. Salonga,
vala au mori anga leo leo ia fa tali ei le taimi e tali ei le li i le pe na te ioina nei mori anga ia ona fa to afa nga soloi leo le fa msidongo lono a tonu e o kufuil ka usanga fumpo o nkua ia fukua ka kuko e fa lo mfuil a ia le ia i le tulanga uo i ei le rima ta ia ai ewe fa malo antu i le rivaingo le au li le sunga le ti a kono sunga ia Dickens a nele ya yeah, emise fo ia le uso ia ma nei ma leot ya pe umal pe ko nga o duane faima vevesi ma ye kanga kaso faima fiasi es ya alu le situa o ya si le situa oi e oi ave ye singa singa i pu fo ile le ko ka usaminga e fai por ko ka mafkanga ma fai ye chole si e u fo ile va kule uno ele ko fa fo ia mai le uno pe va ku fo ile i pu nga e fo a mai le i pu wa kae le fana wa o ngane tigwe tuwa ye piki la tuto iva midu te hona ta lea o late to night tolu le ding vang o le awo

vivianga sui fe filoi o le rivaingo la uli e jai tolu ma o ile molina leo na yalo ma fana wi ainga ile tukua iwa o ngai le ria se lua le asa mumua ne ole masino se te ma lua fe lua se fulu ma le ono a whaina e ma wama ia tanto whalinga le na ta wan to stimulate ma o le na watoe e faa wa ule tanto pa ufa bato le tusi o le songa ma le tusi o le vang filifili Changwa Sunny features full tala, or level to a fat boy in a day, Ilena or Lima se full tala. And for your name, if you're my little Tolu Pan, Tolu Wono Hobble Avenue, Manuka Nay, Bala, my little Tanto Officer, I tell a super chef, you make your way somewhere local can go fish. I think of your lavana, familiar, walk along all the penguin to fight, Langi Lung or shop, Radio Samoa. .co.nz shop radio samora.co.nz if I may yellow or kapong afe lava la langi and fina a winat ye be la for unto out to see port la to see ole na ain't a feeling ano yet le like ole tingine ole fanga solo ya tobu banga ole tato mercina festo be on amateur may yellow la sha ole amatango le rifo ya vayaso Ilini la vaing ola wauli olo fanga solo le meka u ole arts and crafts show olo fatau taia lea ilea onga o fine arts a Samoa. Ile vao le limanga ile ono ile fiefinei ole a whaiai siva Samoa ia ma vasenga ai la wath whaia lea ilu ba mota ole fale ole ma lo. Ia maile a fole ono Jamie Samoa afana ole lima tanto inei I New Zealand. Ole a matali ai foi ia tauvanga siva faa le anganu ilona po lona lua mfeo le mai moia ilunga ole a foi ole Facebook ale TV ale a foi NUS TV Samoa ia anto ai foi malunga ole penga te faa ilangina po le Facebook ale tanto manlo o siva e fai e tauvanga siva ile poa na nei ole a fapele o na yaile ma ulu ulu ole sasa ole faa taupati to ai fo ila maleta to tovang ai la wa e pe le on fa nga solo to ai le le po ana nei ola so an tai o fa wa wina to langa ma sunny e ma ola fa ye fo I mata longa o le kilikiti fa sa mo e le fa nga solo nga le o le semi final po semi finals I le tu pa o le I ma le tu pa o to mitai e langa tai le o le tau le iwa le tai o an tai o le fa ye tu unga pampao ia matu unga vaano le I totonu o le tatou wafu le I nai matauntu e le ngata I le faa wawina ia tatou faa linga ia o ngā sesenga ma kuka SS e faya lea iluma mauta o le malo ia anto ai fo ila ma le tatou wafu tua e faa solo atu lea I le Samoa Cultural Village anuantu wai lea faa waumena amata mai lea songa fua ea e fwaya fwaya wasenga siwa saa moma aila wafi ile valo le limanga ile ono le fia on tanto watu wai lea ile fia fia tayo ile meka uo le measina variety show ea male tanto Miss Samoa Premier Night mada tuwa leo tu ese meye ilu mai ele vanga mo mua leo tanto Miss Samoa ile deifo I tausanga e fwaya lea e luma mauta leo le tanto manlo e matangi a le lua a po ina ele ele ele fo a wala ni emisi ele fia filea a tai au e a eto te le tanto ule tu silipo a fefa I ele tanto tu unga fautas e a ole tu unga fautas I lefa mei a mantala a fulu se fulu le tai au le a stofi a sau nei lora winga umakai au so kulo mala stofi ole jemina e fai ai a tanto tu unga fautas Ole aso faraile, ole ole amatari aile, tato jamusanga teito fitu, o whanga ina ole motaa rugby sevens tournament, whanga aso lole ile malai ole api park, stasi na o whaamwe moe, ole wei ei tutonu, ole mea sina festival, ile ni fo I tausanga. Te ulo ina ole teito fitu na ole motaa rugby sevens, ile aso toa nai aso nei. Ya malavanga muli muli ola tanto mesina pe ola ile te wila ile te lo te usanga u mavai ola sa ili nga leo se te usanga o Samoa ya po le Miss Samoa pageant e faya le I nai tuanak mato ile po le asto na I aso nei ya o nisina vanga e ma fayo na mai mo I ile tanto utro misi lava po la me olo tu sa mai le fiafi wala vala mai moa ya malau tapo inga ya malau sila sila mai fo
fele atu olo e no pia yai. Awina tu sa mai sa mo e lungo le NUS TV atoi foi male tanto Facebook page na ale malo samo. Ole wo joy lus fulu mi duje on tanle o le July 5 tanle 5. Awina tu se fa popunga. O tanto tala I vei fulu ma tala ita lungo le ngana peri tania le tu tu ale radio samo.

Ise taimi lata mai. Awa o le tau le nā sa yei le tau o le pingsing. I nā fo i vai tau. A o le I tupu mai le tau a le fevesine. I ele turu o Iran. Ma le turu o Amerika. Sa vapela o na fai lo mai a I tātou uma I tono New Zealand. I le aso fua I le aso nafilea. I ele siti a ele sifulu lua sene. I le masino yan war. Ona faa pa wane lea ile ono sene male lima sene. Ile si tanga lea ole la fonga. Ole pengi singi malakiso. Pe a tato uo o atu yai. Nioi. Aifa mai. Ia ole a koma le masinga o ile tausanga fo. Aifa toa a matale ile tausanga e lua afe luus furu malavana. Ia. Wale li. Aifa. Ole si tia yo meia. Ole facilitele. O si tia ila matato tutung. Awai le fapea o le ansi I lunga raka wale pingsing. Nga mawhaia I lawa lea o na tātou maua le pingsingi po le kiso. Lea sa tātou maua I le taupa u le sayai. I le amatanga o le li ya tausang. Ya o se pangale. I le aima se me fapea. E na o na si I lunga o le tau o nei olo. Ai le aima se si itanga I o tātou tutong. Ai fapea mai a tau I le so. O le wasi I kongi on mako kampangi o fatia toi. Ok. Se uke faya kuala makuwa se kweli pa lengi ala kou kampangi. Makuwa makau kia la tau kampani ma la tau pisi nisi. E pengi ona e fai mai I olewa si. Ae mai fuila. I to tonu o le tau sanga faa la pisi nisi. I to tonu o niusila. O lea e faa pia mai. Ia le tatou li poti lea mai le leiti o faa vau malo niusila. Mai le masina o yuni le dan tausanga, e o mai I le masina o yulai, I le ri tausanga lua afe lus fulmaleono. Lua afe lua lima, lua afe lus fulmaleono. E tūlanta I le tō luafe, I a pisi nisi, tau hospitality. Sāwha pēlea o na tāpunia a lantou faitotoa, ma tāpunipunia a lantou pisi nisi. I to tonu, ole se fulu lua masina lea ua tuana iatu. Eo, tolu wafi. Ae nofola mafau fauma fua fu ilele iai. Ile o langa lewa tousu I fua mao tato wola. Ole visili. Ole ala ale mea watupu ina itakanta fai ngalwe nga yasa ngalwe ya I. A ole afu ile mea ole afai ele au fai business. Le asa fa o nga ala tolu no nga tupe. E fa tupe hi ala tolu business ine. Ole makwa maka au kiala. Ole tūlanga I peo na tāti hain tātou tono ni usila ile nei fō I vintau. Ole mea lālea, pō le ale ngā ruenga nei tangalue ile nei vaitau. Ono sa iai I ina. Aua le vave na e oso ilo wita pe a uiesu e se inga oe. E ha mare pūlenga fō ole nā pisi nisi pō le nā company. Ono sa ila ititi. Ona olea e faa le ton. E ale tātou tamau a inga. E ala na ufei atu. E te ono sa ila ititi. Lenga foi o le alu I lunga li le whainu mera o tangata wale ini ngā arwe. A whai o le whainu mera leo pisi nisi I lea sekta o le tūlanga tau pisi nisi tono ni usila. Whape whea la isi sektas isi isi. O whape I mai ia le la tautau ma whainu. I le nei vai tau wale tausanga e misi le tausanga wha le tupe le futua mai a tunei. I le nama sino yu lai lua whilu sfumaleo. Ia, e pe iau na whai atu fui lele le fia fia nafi. Pō lea se tā leni o ia te oe, ai te si la fia, e ono ma whai ona mau ai sau tupe. E fe so soan I lau tutongi lei vai tau, e ono o vea mau pi sinisi, ia maala manuia o lau ainga. Se kango e whakaika. E oe, ai paua o lea, ia e whaia le nā au au nanga, pō lea lava le nā au au nanga, ia e whaia. Ise tūlanga pito I sili ona le lei. Ia ma fia fia I ei tangata. Ioi, a whaia se o loa e tanga usia, ia whaia e tusa ai ma oe la vaina. O la reu ingona ngākala. Ia e whaia ise tūlanga māua lunga. Ina ia malia ilo loto pea whapea oe o la customer o le nā pisi nisi. A whaifa o se au au nanga. Ia e whaia ise tūlanga māua lunga e ngata mai ai. Ia faa maliei nai oe, pea fai o nai te alu ia I le pisi nisi na, e te faa ngaina le la tututua. Ia oe,
O le tele ia o le ipoti, e ma

Sanina o mai le aso ma le fuia so le tanto ufisa. E fa mai ele anga le ama le a o lea company ma lea foi company. O nisi o company e umia e a tanto ulava ia tama fanau. E iei foi la nisi o loa, a nisi o company o loa tau sanga o tau tue tono nisila. O loa iei lava le mea lea o le faa le tono. Ah, o lela o avatua ia se faa taita inga. E ila sono wan wifa ka ula kanga pepa keke pua. E vavai atu le keke pua. O te fai atu. E fai o le pii pii o le mele ye tono le maa moe foilele. Ai ele o afo. Mata la tala foilele o lai pipi i faa kasi a e u. E ke faa longa foilele koe koe a e lawa ila luaku kongo le maa moe le kongo le keke pua le. Lua. O le mafia fia la yaile mo le meo le falawa, makale I kua, o le kekepua. Sa sili eipe a nga kua inga o le sosikong o le kekepua. Ai a ura kua ingi mamui. Ua avantu fa'la wai telefa pena. Ina ia tantou manga fangafa ia. Ile tulanga e tatau ona tantou ausia. Pea ua e mafau faulava oia. E faisa ua unanga fapea. E wae... Atonu ele amu se choka anku ele ilo, a kungule ele samu fise kuka. A faila e te sila fia, o ngae a waku kangaka ilo ufale, ia pe tufa vo ilo kuka, a e famaitangat, sol, se le maa ngai yo lao kuka. Fa yei, se au kipe pelu, a e famai, se em fai anko e fai mei lao, e oi, o lono win, e kao mei nga, o ngae mawala vano e ono fata wai, ia lao ngaa se se, a e mawala antu wai lao tupi. Ai ole me pito sili nana tau. Fai isi tu langa lele. Awa avakure kupe ya ke oi. E se ase alava avakuse kupe foi lele o ngai parpalapo o ngai masai sai. E avantusa o ale tupe. O ngai makua au lele ya ar kupe. E oi. Awa a kongi foi le kaat. E leva pia e ku wakure kupe ngai kongo le kaat. O ngai parpalar kupe. Pe masai fur nga kupe. Okay, le mena le tup. O le mena le tup ni se tatu tau tua ma au nanga. Sa I fo ila le au fa tau I po au customers. E te tau ona e toi no fo le leia ilano. Ma e toi ma fo fa. Pe o sa o le mena I vai atua ila au customer. Po le tangata fa tau. Awa o le mena Ale aila o customer po le tangata fa tau. Ia loko a winga wa kukusa o ema kampaniia e fia. Lata I le tolu wafi. Lea wa tāpuni puni. Mai lava I le la tausanga. Eo o mai I le nei tausanga. O le ati na enga po le tāpedanga o le mele o le reputation o se pisi nisi. E fia tausanga o ka umafai. A e kasi askama I mea e ongo fa'ale e konguai. Mankua pala rua I lano ngā reputation. O le mea lale. Ia nā o se tū a lano. Mō tātou, lea e whaia tātou au au nang. Iawe, e wha tau I pō lea lava. Tau mafa, lava lava. Fale e ngisingia. Fale vali e ka vali. O le fale e whaia I a māma. O le mea piko I sili ngā ngā kāu. Ia e utangia, ia le mole mea o le whaitionga, pō o se wha sea. E tū I nātou. E te sila fia. E mafayona toi tape nai ia le lei tele atu ia la wauna awa e longo fian mo meo le tangata fai pisi nisi e poto le maa vaufa e nante talia le mo le meta o le tunga lalo mo le meka o le fai kionga awa fo o inae mafayona e toi sila sila le lei ia uoloa nae ngosi po o le mea ngai le lei ia antanto wawai e company te tele fati te inga o meni o tabali Alu alu ase kala ilia maa singa. E famai, ea, o tawale uma ia, o le tu ainga, o le Toyota lea, na fausia, e le tausanga lea, le nfa tau atu itua. O le teimidei, toi fafo I umamai tutonu an tato tawale na. Ea, ae, o le a sui ya kule kope, ea peko e wakua ingi skavale. Mwae wa I ele meo. Aisea, isea alme fai e na company te tele ia lea ngayoi. O le fingo fie, A wafu yo lana avi yei faitio ngā tangata. A wafu yo lana fa le tonu, mamaita wina, mamawale li poti.
ya on fa ye lone on fa yuma ewi e a fi ai le reputation o le company ai sil sil ye to one le sang wale mo to ngan chala fa nga ina le a olo ah wa ye le man ya on ai va nga na na on a ta a ti an to la va ye u ta to u ta fa ya wa aka ko ko fa yo inge fa ma e le la vale a le la vale ale ka ko ke ngofu mrekali a faya oeya ole kale polear ko nga miche ave ko ngola kale ku ye malelesa ola re mele faye va pen a maka fuile le nga el ko for fenga wenga a oile a supe ya nga faile ye ya em fenga merka ko kale ka si suye fu se a faya tala fia nga ile sfurka na ok a vi ko sfurunga na ok mia ela ko mia o makwa maka ukia a ya na vishela yele ol tupele na lo feyele fa tang ya e mo ko isinga me foi lele so so ni la inga pe ko fa ka wo foi me feyele me ai lishes ai ku ese sinka mai me nga ko mai ah na vele man a ia fa ile me nga tama yele mo fa fa ia le le ia mo fa e pe u mala vanga o ia le la fa nga ina ia le foi olo ia po le foi e wo na ah o ka ko ele vivia ka ko le melion foi kiu e oi e ma quale vivia ka ko le melion foi kiu a wa fo fa meio tanto ma fofo nga o a wa pe ko sidinga le leila wa mala wa mala wa ai vai fuila e ko li ma bidion ka ka ko ngi sila a e oi e to fiela tanto ngantana de mana fo nga ina lo tu tu mala o nga ko li ma Ioi, e yei le tū le lei o le mele o le whaitionga. A wāfu e toi tī matai le upenga, ma e toi sila sila le lei. Ia pole ale me tau na wha le leia. Ah, ma salo e wha pēhā tū le tangata, ne lau wā kuas whakai ki ngā wha pēo le kāli. A ne whai le moa. A whai ua kau pala lai kiki le moa e ua wha pēhā tū le tangata e toi senga. Ma ngā ia le kofu, ma ngā ia le taste, ai vai. Ua whai asi pala o le kako moa. Ya afa perna o lo ganka foi lele ki komba e ki fa pia o ka lo fai ya yoi o lele na ko kom kom fai ya ko ile si ile sting ya a o ji vutunget e fie fie vo ila ko ile menga ka o le mo ai pana ai sia le me fie fie ile mo ai pana ya wa foi foi lele ya fo e fa le ko ngo na ko o lo ye ka ule la mua ngan ko wa ko ko ya arwa ko la ko le mo la ko ye Ia maaila ia. E tasi le nā tala, lua tala na wawatu. Ia o na mawhailo la ia lea. O ngā lua i ngā ia, ia u kua i ngā kale fai. O le kale mua vui lele ua makua maanga ia le palanga wei. Ia mana kako kale vui lele pipi i lele ia le fasimoa. Ile mori meka o le pongai. Wai wai ele ba. Ia, ngā mawalo leo lau kastama vui lele mua, mua pala. Ia malau customer le mua ngai pi ili ya le pungai. Ma ye le mangi. Ia o ili siwa yezo e vai ye ila wainga. Ea. Ea pa fa pi ya kwe masinga saha pasui. Voi le le le kakokari. A fai mai le tanganta. Ma ngai. Mai si kofu. Ia. O le mela aku wai. Ia. A fai ya kurgaka. Ea. Esfuru ka ala ala. Ia ngai fai le. Ii. E isa falo loe ke la kua mai fuwa isa sa pasui. yai se fare ai nga ger wa kwa su fu ma ye ya ke o se pasu ya le me ku ku le kikiru a re o nga ya o nga fare kikile o le potion vo le lo ka ko kale ai mo mo ye nga mo se pasu ka u nga ya ma ka ya se ka ki ya ku la ve ke o pu le a sta fu ne le la o lo no sa ai ye so so ni ya tanto ile ni va tanto le tusa ya ma fa ma ma le no fo kapenga emisi tanto meni o tamufu.

Io e ia a fai fo wa lua io e pe cholu pe fa. Ia wa un ana vole o lang. Ah, io e. E lei fu se meo la ta fiela io e ta si pe fa io net me na fa lua pe fa. O si chiama fa fi fianga mole ma na vo nga luenga. Le nei foi vang ole fi filenga tele. Ole tei to luaino le un a se se le nei foi tei mio le as. Ya, ole ana kuka fenga nga wo fa. Ya, fa yo le nema ma fa na jona yo le sha. Ya, ole ana kuka nga fa yanga e le nyanga. Ya, ai ana mo la na fa ngo na mo nga fa. Ya, sha ka le sos. Oh, ma nga ya. Ya, ka ola no lo nga un. Oh. So, ma kuwa ma nga ya fu ya. Ya, ka le mo. Oi wanga e fayer ka le ngo va kuangi. Ya. Ia, o kase mau recipe ese ma faina fai e ta tu kuk. Ia pe a faa pe lea o ngai au ngō fiere kuk. A maua lor kuk ala mea ngai ka ole au ngā. Ia, e maua lor kuk ala mea ngai ka ole au ngā. E ole au ngā ta. Ia, o ngā lulola ia me vile fama. Ah, o sok sesi ngane. Ah, me sikako mea inga ngane. Ia, lelei. Lelei fui se a faa ino le nea mea pe a faa. Ya ole nine to it till the time to wine ya be wo pc mo fo gang ele ole me ka wang ya ole me piko shilinga ai ole ngano to in me lo mutu a fa ya ole la mo tai ai ole ya ya ole la li nga fa ye la usoi ole ni va ngale vi be fi fi la va nga nga e fa lai ya be ka fo ile le la no lo nga e isang a me ya fa le be lo usoi e manga ia e kau mua mwone ai lano lo ngam ma whakoa a mai e lona ia lea mai ku kongole ulo ai whasu ia ka iloi ka kere iloi ka ikare wingor ngane ia ai ioi ia ika I pifo ole me fwile lo le vaisu ia ole makua manga ia na ole mele ole vaisu ia wha pe fwile le ongi popopo ia fai isi a ka koa e velama o ka ioi pe ole mongongi o se vaisu ka ko vaisu. Lord Tolu Mido Te wa te ai ni link to line limba a for le limba on proclame ele limbo ya ave ele limbo ta wina limbo a le limba tanto

0: Yoi fa fi fianga baya DJ Dave ma cho fanga meke le di vango le fia fida ua cho e sfulu fa mi duccio lo cho un tale o le chula e ono ma lo le ngase se ma lo le au solo le di vango le fia fi o le fisili mo e pe a fai te fia manu ma lo i le vangce le ma le cheesecake shop a wai a le sao li atu le mo le sao ta ma o le tali e sao e o le tali na o le afa pele o ne maua le tato vangce ma le cheesecake shop o le fisili Ofea e te mawai le Cheesecake Shop e Manukau. Ole ale tu atusi po ofea le nofuanga e te mawai le awodanga lea le Cheesecake Shop e Manukau ne. Wala umelo le tanturumera a tolu fitu fitu tasi lima iwa to. Tolu fitu fitu tasi lima iwa to. O nga fea o Manukau e ke mawai ia le Cheesecake Shop. Talofa.
1: Talofa.
0: Ia, ma lotso ifuwa iwa tuafa.
1: O sa.
0: Sa, ia. O amaringia via viri sa.
1: Amangu ia ane fiasi.
0: Ia, ea. Umanga vana usunga ya sa.
1: Ia, ua, maia po. Ia, umanga vrea ngonias.
0: Ia, maa, loro ngana. O, fea o manu kau ke mawai lea o nanga lea le cheesecake shop. Famolubu.
1: Ke mawai nga le countdown ne in. Ni le manga whanga ni. Kevin Tishwold. Alunga yo I. Pony.
0: Le alunga I pony, ah. Ola ni ngola wala ngai so o mali ma Kevin Destroy.
1: Ma koi sa from?
0: Ia le fa sanga medisi ku.
1: Koi le fa sanga medisi.
0: Mang ku e kerua kulo e nga pasir pek and say pa ilunga o Kevin Destroy mga falo uma lo Kevin Dish great sa road le o so fa lava a le le wala ngai ma kai lisi ku. O te I te Ole ngonga la wala te e I malisi ngoa fa maudi. Te I ri rangi. Oh, te I ri rangi. Wama wama.
1: Oh, te I ri rangi.
0: Sa, ea, wale vanga e fia kausam jekeki.
1: Te sa ole lei ato.
0: Kusol mele e iwa koe alu alka maa e su eranga ia keke ona sao ka maa. Arisa. E ale lei onsai melunga leina. Yeah, Ia fai mai ai lau oka Ia ngai saunola ia le efa pia Ia orka ko kekir ngā mula sa o tama Oi mole aso whana Love me one more time I'm gonna go Say this love me one more time

Ole tembele tole mai lua sutorumra minute wa te ai ni tu lai ono. Ele tautua pa wawane Radio Samoa su lima iwa toru a mo. Mori pa maromra pa ptai ili ptalinga a pongamua, ptalinga a seo man Francisio ane lana tautua. Manta bera poli nei aso, I pakwe moe toi poti mai, ptalinga a pongamua poli aso a tai au. Ya to te maputa pe on masani ela nta tua I leva ya som leva ya so sta venga ngo le wala sa mora tu no pele pe la ma nga yel tu wala lo de radio sa mo no pana sa tu ya ma or ma ta la I lungo ala sa ngo le mu me o lo fa pena tu tu lim ta nga we lo fi te ma ja ina ya sa ngo le mu mo to ma la le tu to le pe am nga venga la la se me o la han wan wai fo le a to ya ma ka u ko aku ngisi tu lang Ya ole tano lamba le radio sa mo award pa nga ina lo telefoni o se taimi mi tautia le et pa nga ina le telefoni ta ore lo le mole pa sia mo li award to dia lo sa o le lo po ina sa ka mo la nga bale e ole na ta o fo tanga I mar lamba I pa ilo le se si lungo tu la fono ta tono na o ya ia sa in po en pa ilo lungo le wala e mese lava o laina o pasi o na o ya u ma lava ia kemos ia le lava nem kwa smile ia ia mo ilo waka ia mo pese me alofa se vainga lai tu o le ala papa u o matua slowa po a Le mu mani traffic tai consolation drive dan ngai dungole lau papa sebang pernah mai ap no pangai I opani ya wa slow water traffic ngai mai ape po changa yan tu I Green High Bridge changa I towards Hobsonville Air Base ya pe changa ya toi po I Penofai Air Base om kwa slow water traffic along over nga e te anga I au kani sepo sau dungole lau papa stoi va ingai pi chairman ngai lungai Birkdale Lagwai Perkin Head, Alantuai Onewa Road, Tangai Dunga Lalau Papa, Oa Makwa Le Mua Le Traffic. O se vai ngai Devonport Ferry, te lava ona Sirfiai Lato Tuai o Lato Sa. Ia imbranga atu the ferry, a wangan venga li taulang pa tau. I nai au kilani. Lea lau toi fo I mai, ia lau sau li lato soro pa ni tu, lau anga I atu I Pais Water, anga I atu towards Takapuna, Hurstmere Road, Milford, Ya pasi mai le mautanga sangase I North Shore ya lunga ngai lunga la lo papa ya tsano lamba de radio Samoa pai pai mani ma tsana lo sa ngale muto no moto malawa o se vainga ta unanga Victoria Park ngai lunga la lo papa o tulanga na o yai ila to le wanga ya tu I North Shore pai pai mani e o umai moto malawa o se vainga ngai ta I Lincoln Road ngai Henderson mo sa lunga Glendin roundabout Great North Road Ya pasi wai kumete cemetery wa umasi singa ya longo inga te mawa lean mo apa ipo changa I Tiverton Road near Windsor ke mawa Mayoro Road ke ipo ako longo inga ora moto wei anga I Mangle Place pai pai maani ya sepa inga Sandringham Road Dominion Road olo ole mko hapo loka ane sawi nga iyo he ele ako zia so eru kupare kinyei ale saonga le mu yo changa ina ili taulanga Simon Street Anga I Kaiba Pass, New Market, Anga I Manga Road, Anga I Atit Mirabang, G.I. Pickerton Road, Anga I Pemua. Ya, yeah, I put it to Mo, my Ellerslie Highway, to Mo for Iman.

0: Manga kusa mo alinge fia fia le waifo I malasa ki or kaukianga mbangaia. Ai koko I fulo so ki or mai moanga ngai faleaka. Walongo fo I fangua le fa umu le kaukai. Inga umba ae manguia faiwa sa mo alinge fia fia. Awa sa kaumake a fa mea kai kai lo ko soifua maso mako wola. Pe fa pe I fo lingo alinge fia fia. E faf kai le ang le leo le kua waka kousila sila ya kungu ma mao I kala le kau ma kala le ea le aise kaso I kakou e kufa maunga le finga ngalo le kua e faf kai o loo ang le leipea le kua ya Samoa ui au mai o loo kousoi fua le ngea fiafi or kakou por kalame lo mongia foi le fionga le kaulangi ma le fai alof po ma le sunga ya kaiko Ia mso vai vai a wale fai fo inga or kako por kalame. Ia leo fai ngalu inga kofi alea kua. Ia uko fai wa masangi mako ke fai kalo faku male nganga fai loalo. Ia fai o Samoa. Ele koe au kala inga papa fai sau wa langi soifua. O Samoa uka oko au ngalo. Pa ia kumau ma usaha elea vea. Ngeia fiafi wa maile kaimi masangi or kako por kalame. Ngawa esila fia wa suile kaimi or kako por kalame or fiku. Ia Samoa, kakala le kako ulainga le makoa kakalo, ia fai kawase ese le akungu. Ia kako fasoa fakamali, ima le fakaukanga fafale upolu kakala mai, ia eilo oe lau fasoa, munguia lau fasoa, ngea fiafi. Ia kalofa lau fpo, kalofa ufoi lau fionga le kaulanga. Me foi lau sunga, le wau kaiko.
1: Ai.
0: Ya, mangai mingu ke me mole ya ka ko lo fanga ila sa ka ma pe se fu mingu ke pe ka val alf po.
2: Ya. Le wa.
0: Ila nga la vas fa pe combo ngai ka ma.
1: Yo.
2: O ya,
1: o me dei. Ya. Baro va tai e ala na sa mo wa. Va tu fa fe lo ir por kalambe. Ya. Tal ton wa ola ma tu fa talo fa fo ile na.
0: Ye.
1: Al mea ul temi talai le tatu leina ia fa sofa te mali ole me sili le na un taua langa e fa mai le upu le si toia ina pole ale le leo lau launga pole ale ma ua lungo lo to mai ma lo si le foia a ele ma ua le va fealo ole na na na ma ku fa manatu atu Samoa ia ele ia o ia oe Ai a ora te me te tala I le tātou leina. Ia, tātou whasoa whātamari. Ia, ona manuia fo leo le tātou pōmalegang whālolo. Kāwhitai.
0: Kanuai, lofi pōon, ngei vai asa o lea vai asa whāpikoa mō ka mā. Ia. O lea ua koe, kousila sila mai Samoa I kāko kusi e lua. O le vāo filifili o Samoa ma le songa. Ua koe ia iliko whā le ofisa o le leikio. Ole a koe fa pa uo ka kou kusi ongo le vaiaso ka ma, a wasa ume alofa mo ka ma, ele ei ase isi mea piko siri ongo mga oye ka ma, ele aso sao ka ma, fa kausa u kusi ole vao filifili o sa moa, marso nga ole uo koe pa u, nga ole limo asfur ka la, ole kala foi ole a kou fa fonga inge fiafi, ole kala lo iku kongu ole vao filifili o sa moa, kele ngisi kala olo ia iku kongu, ia a ole mea alofa sili nga, fa fonga mai ka ko ainga ya ku mo mao ya ma se foi sa mo ka ko ala le sa mo le o na cha mo ya ma fa yang o ka mai lungo online la kusi ya nga la fo ku le la kusi wale mo ma kai fo ka kusi o lo ye fa ru penga o ma la fongo o konga o fo la sanga o la unga e ke mo u mai ko ngo kusi e lua o le va filfili ya ma le songa Ngeia fiafi, I o lea la kou whaafonga I se kasi o kala, I o le kala o le kala o le mau whaamangua, o loo I kou kongu o le kusi lea o le songa, e olo kongor kusi leo le vau filifili o Samoa. Ia Samoa, e kao fi kau muli la kou fai kau mo sa maa kou fai longo. A le aso kou fai fonga anga, ia o kala e masang yei lea kungu angai ya oil sao markong nela usi maia lau fai fonga. Ole mau fai mangua. Kala ya fai ko afe ma kou finga li kui mangua. Male sa vali nga kuinga ya fai ko afe. Inga ia savalia upolu kukuila mama savai. Inga ia fongoa i malakele. Usi lau fafonga. Nga usu kuia anga alele vale ya sama la ulu le kua fafingi ole kui mangua. Faele ngafa ole kenge nga ingua fo ya sama la ulu. Faika mali. Nga usu mailea fai maliko ya sama la ulu le lua. Fael ngafa ole kamo pule melei, le koa le apai, tufa male uli. Ae usur kui mangua isi ufanga, le alo le fiki ka u, fael ngafa ole kenge o ngā solo le la, ngunguola, usuia ngunguola, maka ukio fale asao, fael ngafa li wafi, maka ese, ma ngongwola le lua. O kamala ia nga vaya kama ele kui mangua, ma fagi ai ia nga koe fika, o li wafi ma pule melei. O nga fapea aku leo le kui mangua ia li wafi. O e li wafi o lea e au iau le kui mangua. E ke ngofo lava i ka u ngei i mangua. A oe pule melei, Onga olea anga lou kupu anga i upolu. Ola e suafa ia faa ko afe. E faa mangaku ai le koka i afe o kangaka. I le koa saama le finga ngalo le kui mangua. O lou koko, ma lou fue lea ma lou kumua. E ke malanga ai e ke launga i kukuila upolu masavai. E ka lai le kaua le file muu. E usu ia mai malai kerengei. O lo uso le koa. O le asu wafa ia fua iau. O le alu ngofo ile vao kukuila ma mangua. A ke alanga inga pa pa o le kui mangua ma le kui aanga. O le lesi o uso ufa ma le uli. O le alu ngofo ile ale faa lava ilungo fale asao. O ngasau lo lea o le malanga Mana sa vali wafe i pango pango. O nga kuwa i leo fwa i au le koa. E ngofo i maunga i pioa. Ma o ia fa apea nga kupunga mai eile suwa fa maunga i pango pango i kukuila. Sa ia kuli esea fo i konga ma kukuila i ngā vai kau. Ua nga i mai le vaa i upolu le sa vali. O nga afe lea i le makale i paka. E kaungu waku le sa avali ele ipaka. A e maua le kala whango ngoa. I le kuma alo le kui akua le kaua. O ngā ngai leo le sa avali le kupa ilunga i afuakanga. Ua kaungu u le malae o ku leo whako afe le koko. Mama moli le whaau ma le sa avali. Sa kalia le lei ele makua i afuakanga le sa avali. O nga whapea aku leo wha koafe. O lua ki lua kumua inga le fongo pe au suia. O nga whafe kai fo i leo fuakanga. Ia wha koafe. O nga olea fea mua mua i la ua makua. I le sa vali marifinga ngalo li kui mungu. Ai maise le kuma aloa le ipaka. A o sa ungole li fuakanga. Ua kaule mawhai o ngā kūle lii, ua makua i o ngā ao. O ngā aku leo kula whale ua whesoa soangi. Kau wha kūle lii sei uma o sā ngoa. E wha pēa o kula whale ia ua wha lupe ngei o vai o koko o fuakanga. O ngā kuua leo le ipaka, ai anga i maile sa vali se sifo, ma ua mai ia anga i leo muenga. O ngā launga fōile whakoafe ma whiloa i ma salva ngongo ma sausi.
3: Unga kau foi leo sa vali malfi au malfinga ngalo kui mangua. Ma koe whape aku leo wha kuafe. Ua mua mua ngā ua whea li paka. Ma kou whei loa i fōi ma fuakanga ma kafua. Longo i el sa vali malfinga ngalo kui mangua. Ma o la ua fōi la ki kū mua inga li fōngo pe au suia i malai kele. Unga kalia fia fia fōi e la umakua. Unga kalia ku leo sa alva ngongo ya wha koafe kusa mal sa vali. Fa pea ku sa alva ngongo fa fikai kele mulifika ngalo li kui mangua. O se mea li lei kere fōi e lua afe mua mua ya li paka ya fua kanga makafua. A ole ngei o lou ku mua mai li kui mangua. O le ma ku mua fōi le ngā. Ike kaungu mai ua lewa unga iai lo mā kūmua mai a mālinga kua sā vea inga uma lepe le fale li. Ai ole mā kakalo whakoafe kā kongo ngofo ingei le urumuenga mā whaku wai sau fale inga ia wha mālusia bea ao le kuia anga. Ua whafikai fo ilea whakoafe ia sārewa ngongo mā sā usi ili kalia ingo ar sā vali. Ma ua iyo e foi whakoafe kusa marikar sanga sarva ngongo la kukinga ngofo i le unmuenga. Koe whapea ku leo whakoafe ya sarva ngongo. O le akapa au le whango pea lo kakungu ungei. Ma uu pea yo kaku lima le mamalu le fongo pea usua i malaikele. Au le ngei se yo umalanga mua mua i salafai. Se i wha au sa vali malakala ingo le fongo. O ngā malanga no leo wha ko afe malonga au waa i sa la fai. Peika iange, wā wha kia le fō launga. I ngā kai o palauli vai loa. I ngā uwhi kaui le waa ma se papa kū. Ma māli liu wai leo kau le lea. O le fai ngā malanga. I a sao mai wha ko afe. E umi se kaimi sa ngofu ai wha ko afe i palauli. Se ima losi. Onga o leo kangaka lea fio anga. Ua lau mai maa ua fai ai le pai pai kele le li in beka o le kolo. Isa ngu fai faa koafe. Ma fai ngoa le pai pai kele. O le pai pai kele o faa koafe pule melei. Ma e faa pera kala. Nga maua e foi maleisi faa rupenga o palauli. O palauli malonga i ku. Ua fai ngoinga o le i ku o faa koafe. O le paipai kele leo whakoafe, sa ka ua o le pāua mea i le vai kaimi o le kaua mā lia kua lau pepa ma mā lia kua kalawau. I ngā ngā pō, e iei fōlikari kongunga, o i ngā vai vai ei pule ongo, au a ngā o le lua pule sa iei. Le i umar kā kukala sa moa, kelengisi mea kā ua o lo i kukongo le kala ngei, o lo kusi e kongo le kusi leo le wafilifiri o Samoa, wha kausa o kusi, e fai mea lo fai leo sao kama, wha fikai.
1: Alo.
2: Alo. Kongo
0: kala. Ia, kako kala ngā lo fipoma, ma lo fionga i kaulangi, wha pefoi fafonga ngā Samoa, o ngā wakoe o mai le kala, Onga o leiko kongo kako kusi ia. Ia ka ua kele le wha kau o sau kusi o le wau filifili o Samoa. Ia maniso ngā kele kala ka ua le iai. O sau mea alofa le leifo ile mo le asa sao kama. Ia.
1: Na fokus ale aula.
0: Ah, sale aula.
1: Ama kambia mai oe.
0: Or kako ufasua a e afa loa le fiku. Ia ngā kakala lole or kako ulainga a lufpo.
2: Ia
0: yeah. Skamai kai mea kako kifasoa, ika kalara kako ulainga ilisi afai kula. Ia yeah, male lima minguke po, singa sifuru minguke kako ki mamole ei kako lo faanga mole asao kama. Ia yeah, maizu ono finga ngalo.
2: Tanga ebo talae, pato wa goile tu noule, ni kala wae. Tanga ebo ele mawa, le ngarenga maa kuonga, maa kua maile ingo kako ase. Ya, vale, tiene a poder tala y así ya o
1: Hello, five time mole, for so matting of ye. A memorial of 5 day in a land to pen a inner natal. Will it out few of him a
0: mouth?
1: Ya, wa, the tala la to atu.
0: Ya,
1: I too room of a pepper. Ya, wale, let no umal to plum. Why, tau will tell a talane? Ah, tau will tell a talane the falling long. Wa pay, or the sile mele. Nan to fa popole titial talale ole ma vanga le to ina tama a ye lua fer fan a ye lua fer fan ye mo o lua fer fan
0: kama le o li wafi ma
1: le wafi ma pulim le ma wale fa kofi ya ana fa pe o se si fa na fa pe o ile la abela o le o ku mangu fa fe o ke fi a o voye u o ku mangu a ya o na o le sa no anga le to ina ile na fa na ye o lua no fo fer fan na lawa mai to finga ya e tu manua yel tamolo ya ai pulim lei yele yel tamo fatofe ya le na bolong lei ngo fatofe na ya le pela wa le umal malanga tu le pata la tu o le umbonga fatu tu sala fai ya wa pe yele na tu ya ile va ai na tai o polaudi ya ile papatele na ya na na fai ngo le papana na matamoa matamoa wa lingona le va na malanga tuia ye fatofe ao o suafa lo na va le lo na mali liwe il malanga le ya o se ngongo ma fleta ole o malanga le fatofe na na tu malanga ya na fa peo na mali liwe na tupu fa le vela vele le na vele yuta ya le peo ta tu ma wal tala wae wa pe ilano ala tu wail me vole na tu poi na fasi e sale longa ya ya ti so tele a
0: ku ya anga a
1: ya ya an a ya le na mana tu lo la si le tau
0: ye
1: ya ai faulolo maluia, faulolo mauia, e fa tofe ia, ia paro di mali lì e sei malossi.
0: Yeah.
1: Yo, ele, sa fa moe moe ale to ina ilo na fuwe malon to to.
0: Yeah.
1: O no to finga na sauma ia, ia e fao ngai.
0: Yeah.
1: O wale fa moe moe le, ia ole tala umitele.
0: Mali.
1: Le peo ni fitala ia, sale aula. Ia o I lea na, pa pena, tofi ei pule.
0: Yeah.
1: Ya, le ana tau le malia ia sau. Ya, fa pemea sau le ole so ai.
0: Le va kuelanga.
1: E va kuai a maisia ma komea.
0: Nga, ah, maisia ufasila au ye.
1: Maisia ufasila au ye. Ya, pe ole, ole talatu na Samoa.
0: Yeah.
1: Ai, le ua sau noa ia, pe fitalai foi, le fitalai ngai a leon moen. Fa tau sau tusi.
0: Yeah.
1: Te leo talamana ia ia tonu ia vatu e faitau. Se mea lo fasili foi lea mo lea sotama. Ya, manuia lo fa fok.
0: Hello.
2: Hello.
0: Nga wa vakule saunganga le. Por kalame, or kala masangi ma ole maufa mangua le. Le au mai kala ia kala wala wiloma ar koe au kalu ma koe maki maki ne por kalame. Ia fa kupu mangaku ma fa kupu langonga. E ai le fesili leang kumbai le vayaso leang ke akungeno fipo. Fesili leang au mai le faleanga. Ka ko kalkalangoa iai mo singa sfurmi nguke. Yang kala lole orka kaulainga ole fesili fa pe mai pe fe kau yang fa manguia sunga fa fe ngainga ise launga onga orang ye fa kau ya nga ainga po kapau e fa manguia inga se se launga skula fale mai o malu fingal ya mangai upu ye lua fa so mo fo le kungu afi fa so mai kala ia fa so mai upu ia ole fa o lolo ma au ma le fa o lulu ma mau ia le fa so nga le kaulangi le o le fa le anga le nga au mai pe kala fe nga i nga o nga fa mangu ia se fa fe nga i nga i se la unga la vakuia lo mangaku fa ku mangaku ana lewa u kirga ko kaimi ya o ka ko e fu u marka e fu arka ko kilo I se aso e mau lunga ma a ma malonga kau ole ole kai fo I malonga ka a a ka ko kilo kilo I sa mo il me ma masalo sa mo le au mai ko ngwaile le fa so le e fale ese a ya ila fio anga ese le maoka o fafia ngainga a fai ala me ale ngu e la unga e langa alfa a kau e falo poule fa mangui anga alo kala e le o fia I fafia ngainga ongo le o yai e le o fakasi yai a
4: ya alie
0: a ya kako kilo kilo fo I I maliu e ma sangi onga yai lau fai ngā ruenga I sa moa pe a keu e ku lai se a oa ofiso soangi o leia I le falo fai fe au ia o gisi ao fa fa nga e mo moli le la ko fa fa kai ile ai nga kusa mal fa alo o inge ni usila e se a onga onga kala ao

0: pe a vera la tu famo moa pa pe le ka va ku ko inga ya ales al me ya I lo watel tu o ya al kamali ye
1: ya
0: sa un mo moli le ka ku fa le ka ku fa mo ya va pe fo no fa tu ta ta no a e o ki ales kamali no ke li fa mo ya se la un ai pe le ab no ale e e mo wo ro na ab no e va tu fo son fina ngalo e fa mo ya la un ale tu no e ma la ngan fa ro
1: Ya, la kalar kaku lainga. Ah, kalar kaku lainga kaku faso ile ngai upu ye luo ole. Ole faulu lu mau, ya mal faulu lu mau. Ah, kof. Upu ye nga saung ye kaulang.
2: Alo, aftai faso. Nau mtara tanto laina sa mole tu pele tolu pitpitu ta si lima I vatoro no mera mantua ya pai swinger nepo na uma on pai lot po to mali ole tu ya ma po le malu ya po e an lai minute wa po e le po sirpi ya verso ole aso otina a vai vai ma oi le ai ole aso to ma ya pa manu nu atu o uva pe ole aso na itina ya le ai ole aso to ma pa mol mol ana umtana tanto nei na nu ya na pa so sa mo
1: ya ole le iska ko vala u alof po ya mo ya lu finga ngalo ri upunga le nga ka penga inga ole faulu mo mau mole
0: ya
1: Kako kalkango ai ma kati kako valau.
0: Tai, te tele mole a manoa. O upu foi no mafu fo atonu foi au mai e. E au ngā tātou te...
3: Ariera.
0: Fasoa ia ili nia fia fia atonu foi. Le aso tātou manatu a me foi se manatu a le tunu. Ia, faile nā mō tātou?
1: Ia, leo ia kako valau. Ia, leo koe. Ia, saungo ia.
0: Ole, upu leo le fao lolo ma au. Ole faulolo ma au ole ai oi pole fatau ana
1: faulolo ma au
0: faulolo ma au ya kaku le ka ku faulongo folele kele na faulona tons ya e pe fa penaso no minga folele te e ai oi semea ya fatau ana folele semea mana oi e masania na tatu faulongo ino I te mi fo ye Ole afa ye to finga se ainga ya latu no fo a.
1: Ni.
0: Ya ke wole wasol ko finga e mis.
1: Ni.
0: Ya na tatu fa no pe se malie o el kama o ka kwa inga. Ya nga o fa o lo ma au fe o ya ile ko fa.
1: Ni.
0: Se ma ye se se makai o la fa nga.
1: Ah.
0: Ni. Pe e tau fa pe na fo le ai oi po le fa tau ana. Ale fa o lu ma mau.
1: Ya lo ye ka ko val au. Ya, fakalo fa ku mala nga falo.
4: Ya, alo vai. Me moinga.
1: Ya, so mo moia.
4: Fa nga lewa. Ya. Ba e po sui ka ku po para pe po sui ka pia ora ki iru ko lo ka ngo ka ki e po ki vi a o mai mo ku wa kai. Oi, fa pe po ka fe fe. A ri ka le mo. A ri la u fa ro ngo ku ni. Ya nga vo ir sui ngo ka ku po para mi fia a e. Ba se kai ja.
1: Ni.
4: Ya, ma lo a mo ngi fia fi.
1: Ya, alo vo pa le mai.
4: Me si yo nga afkai de loko ni ese si ele faso aka ko por kala me ala foi fisiti sa ku nga
1: ni
4: ele la foi ga yeso afkai ke le mo ko finangalo aka mo fi ko finangalo vali ta ko avel nga yuka
1: ei
4: mo se me wo ko finangalo mo ko sa mo ye yo nga faile nga mo ka ko ko fi fi foi le loko ya nga u haro nga ko nga ka kala me le wa fa ma wo por kala me ni ese si Af kai mo me uma. Ao ngai upu ia e lua.
1: Ni.
4: O le fa'a ulu ulu ma mau male. Male afu ni.
1: Fa'a ulu ulu ma au.
4: Fa'a ulu ulu ma au. Me on fa'a longo ngia kua au kausa ungoa me li fio ngal kaula.
1: Ni.
4: Fa'a ulu ulu ma au. So le kua le maa ngia le upu. Pio se fa'a maula longa.
1: Ni.
4: Si nga upu maa ngia. Ia a pefe ngale wa ulu a se sala po ua. Ole ase mea wo soli ko fanga le ka ole ale ole ainga ngei kulo fa fonga le pol kala. Ia wo fa o lo ma au ma kai o ngei ainga. Ole alo ole o sol ki u ker nga ma kai. E ka usia le ainga. Ia o ke fa o lo ma au mo mori ya ma so so ku vai ma lui poenga ai. Singa nga lo la o fio ma sa o ngai ku. Ni ya pio le winga nga al fa lo ma au o le fa ka wa nga au. Ni upu manga ai nga yai de o fa ma wa lalo.
1: Ma ni
4: pa ma ko ku wa ro ku ai nga lalo ai si ida ai nga lai lunga o nga o le sala re o. O o ngi mai ru. Ya en fe ya sai mo fe. Ya e fu u por ku spa ya fa pe. O ka li file mo ai li wali ka o fo ringa ma upu. Ya mo mo li ai ko fa. Ya o nga pe ka fa ile singa ngalo. A o le fa Ulu mama, epe kau sekufa, ulia ufanya kaa, oma sofi. Fa ulu mama, epe kau se saungwang, apa ngale fiu kau faya kau se ala lava fa ulu mama, wan kufa kau ingai, ele mangga awak kagala mai le kufa.
1: Iya.
4: Ingat ngal upol fa ulu mama, fa ulu mama, wan mangga kual kau inga malung ofingat, ele mangga awak kagala mai kau ngale, pe kalian ngale. Bepo o upunga rua a inga le por fa o lo ma au inga ia ka kala fa au lu lu ma ma
1: dia la
4: o le ma nga ia ia singa fo ia por fa o lo ma au ku inga ia ka kala mai le fa au lu lu ma ma o ko inga ia ma le lai ku ia inga ia ma o se kasi ma ia mo fo fer fa nge te yori kala fo inga fa ia ka ma lo nga fa lu nga ku ngi ko o ko fa so ma ia I de kala ma ngi or kala ya akara ngo fo I problema ya la nga la fo I sila fielo ngo nga bailo ya su ya fo ya bailo ya kau le kau langi masale ulo pe fio la piku pe pulum ko sa ala ngo ka ulun bo ngo pul ko sa ba akure fo ye pul aru fo ku mo ku mo
1: ba ri
4: ai ba ga ikele mo ni se asi kala ko ya ngo mo isio ka ko wala au ya la nga le pe ka ukiu pe merka ku kai ya ngo mo ikele fa so fa kai mo ka ku pul ka la se do I la ya so man ngang fa lo alo
1: alo
4: ya ba dai to ye to fo ya
1: ra ti fo
0: Mangai ele mingai.
1: Ya.
0: El fole ango o puelua.
1: Fa pilua le.
0: Fa pilua fa o lor mau mer fa o lor mau.
1: Na. Okay le lo no fi poma ko fai. Ile. Ile anga I fangua a kofi o anga. Ah. Ya pa kiru kiru fa anga o puelua.
0: Ba le.
1: Ah fa pe o le fongo ngu a kongsala le. Kongsala ya le ko luma se ainga. O le makongu, e fai ale fai wale a kua luma lako, a kongi a se lau o makua o lausala.
0: Se lau
1: o. O si a inga o mai e ongo sifuru, o mai e le kalia, fai a, e fa uluru ma mau a le finga ngalo le a kua luma. Ko sa ili lele kai kai le aso, ko e o au mai le si sifuru, o fiku sifuru. E o mai a orkala le a... Akula fale I luma, kala luma. Lele kai kai le aso. Ko e sa ili. O le faa olo ma au la, o le faa olo ma mau la nga. Ila ulea, ila ulea, kafi ofi piko maya ile, ile kula fongo ma saare ngu.
0: Mali.
1: O le faa olo ma au la le kala. Iae ole, ole kou ako luma. Ole ase faa uko kanga ya ke olua, kula fale makua, ngu. Ele ilava ieri nga. O le faa olo ma au la lea e pe yunga umaifo ele kaulangi e maang ilo nga faa nga anga mainga upo elu. Kanga vola ka ika wau isi afio anga. E pe yole, e pe ye karo sanga luma anga ili kala. Al makongu, e karo sanga kala anga ili luma. Ia ka ilo yai paso umaifo ia ilo fpo.
4: Ya lebo mo pa soto pa lebo mati ngano. Leu suho sa galau mai si oleh faoro maau ke oleh kar sang riba kalau kau kam atau kau kam faau lepas di sini pun faau
1: faau mau
4: ya oleh kau si mau kau si mau oleh kau kam atau kau kam ada kala bayar bela mang mau dia dia makai urmu kau si mau Aya kalau sama ya, tapi kalau pun ya, apa awal awak tu?
1: Ni,
4: kopam atau kopang? Okey, yang kopam atau kopang orang tak kau?
1: Ni,
4: tahu tak lah? Jadi kalau pulak apa, kalau mau?
1: Ni,
4: kalau mau, kalau pun mau ya, kalau sekarang kopam, apa yang dia ni? Kalau ngai umat, kalau ngai sekarang itu boleh. Kalau ngai mau, dia nak kongsi lagi, kalau mau dia.
1: Ni,
0: o le sita u o le faululu mau o lo ta oto e tu tonu le nou nou ta inga o le talaluma a ina ia faa se ima kwa kilo kilo ala kanga ka angasala ili mo le meo le o le faa makiva inga a le ala ina faululu mau le talaluma ele manga o e kakala le la kukongsala e manga o e faa kaungu upe se ima kwa faa ba ai ala kanga ka fai meleanga Walu kuri. Ah. Oma kwa aki male lau wole ai se me o koe. Ah. Kwa ese uma me se ngai loa ila ile. Ngai loa ilo la ile el kak. Ya ya ri e. Ele u se si le mele. Ah. Ya ma aka kuru kilo la ya ile. Ile popoko ko inga le fingo fa salang. Ah.
1: Ne.
0: E wa ko inshallah ile fa pe mai se fulu po. Ya. Ne. E se fulu o mokua wa wai loa. E whanga ngau o mokua, e whiwa e whasala, e whanga wa o mokua, e kupua, e kupua, e kupua. Al whasala le o mokua. O le manga o vulele mokua kafia. Kafia le ima se me o kokoe.
1: Haki male lau.
0: Kafi male lau, a. Me ngai a lenga wha ulu ma maul kalaluma. Ia ongo le lako wa ki uke male lako whaiva inga inga manga o ia ngofo le lei lingu. Ma muli muli kai lingu ia lako whaiva, ma lako whasala, ma le ngang wharon.
4: Ela ina foi dia que passa lá na rua, mas ia se puro ao meu cu.
1: Upuye lua olea foi. Suwang ol vakele. Suwang ol vakele malipi kia e mamawala. Suwang ol vakele alo vipola, so vingalo lupule ol suwang ol vakele. Ima sangfeon kako falongo inga. Suwang ol vakele. Ia male piki e mamawala.
4: Male piki e mamawala wae. E te iyo, o mevo iyo le upo e ave e mo meo se wano.
1: Ia.
4: Ongo e, te iyo aso iye e a e I vangu, e ipo I vangu. E manga kua, o lisi vangu e ku lispi, a lisi vangu ku lispi.
1: Mali.
4: A e kala awa ku lispi, ko I vangu lispi, ko te longa kala.
1: Ia.
4: Pero longo al valor por ese grupo, yo no tal ese grupo en Bailita, no me lo quiero ir. Ahora me fijan yo, y el que hizo el vango de Corea, ¿no? Es normal.
1: ¿Dónde?
4: Y a ver, yo le engañale, en Masangue, yo no fui a hacer el pueblo, pero para hacer mal análisis, ya, van a jugar, está jugando a hacer piguerí, van a ver. Ikan mawar, mau ya nak lakukan mal. Ya, ini gol mah kui melbang aw. Ini gol pada bela betul. Siapa ngah sah pengah? Ini ni.
1: Ali.
4: Ia mui yang nak lakukan mende ke lana. Ya, ini gol gol pada bela betul. Ayah bekong wana ni. Ia ia depan ngah dah. Dah usah.
0: Baru. Tapi pele ngah lau mau melupu. E wa ai ku ile sikia ku mo ile sikia ku ki ki api na ai ai alu rai ai e wa ranga ile se wala papa e ke alu lo e ke alu lo e ko a e fu lunga ha el bela nga ma fu ai le mo ila ko ki ki api ki ya ya ai ai alu e ma ma o ke le lo so bali nga ke fiu so bali ma e a ole suanga le batele
1: ya
0: e sio u Ona tu vai vai pe ole vai di linga fo ie matai a
1: yeah.
0: Se la kofa fa le kui fo ile le la e sua ku sua mai
1: yeah.
0: Sa iri le kofa ma le fa u kaukang a peo yeah. I le se la ku fa le fo ile le
1: yeah.
0: E ma fukai o nga alolole ya la ku sua nga nga e palo palo nga make make
1: yeah.
0: Ya au waku au mai fa penga kau fa pena se se manatu
1: yeah.
0: Ai e, menga kau sua nga al vakeli ma le nga nga mm.
1: Eu é muito legal, pelo caminho é fácil, eu coi inga,
0: ah,
1: o rolê, ele falou, eu vou lê, ele chama, macar calango aí, ma, e me falei que ela mal ia, foi e a alfa ganha lá, mas aí um caco kilo kilo foi lê, e o congo me anguma, aí, ah, aí foi a lua lua suanga alva aquele, e foi o facau, falou por
0: ali ela.
1: Alu alu suwang alva kele wakasi ya keoe ya maku kapo ya wa. Ole faulu ulu ma mau ma le faulu ulu ma au ole alisa se mau al kongu ule iku kusar kongu ma le maku ngu ule ili meale a la ufionga kaulangi o kalalu ma e feile le kong sala
0: o kalalu ma kong sala
1: iya
0: ele kong sala se le kupa o la kouia
1: yeah.
0: Pe o la koue e au maia le se fai unga fo ile le yeah. Pe a fa longo mea ua ua mamafa kele le fasalanga
1: mm.
0: Ah, ia nga fa urolo ma au rolea
1: yeah.
0: Ah. Nga la ua apia me nga fa urolo ma au ah.
1: Mm.
0: Ah. Fa urolo ma au rolo le kupa a inga yeah. A ua le fa urolo ma au lau kou fa ukanga
1: yeah.
0: Ae fe ku unga i le fa ukanga
1: ia
0: yeah. Yeah. E ai amai la kali I amai kongu I e mkua faya yup
1: yeah.
0: Yeah. Ai wale ase me ua se sala hoi ua ua mfaila inga ya yeah. Faila nga mo kako ai pei ole menga kawai ika ika ya soi kawai I lumako ua soi fuwa ko inga maku
1: mali
0: ya ele alua kwa sala e kongi sala aluma ya ole kala ya ya e nga ale ngofu amfalong longo ma po fea ya lui aile faa kukanga a falo pot
1: mali
0: ya nga fukua saa ungo alo leo se kamali
1: ya
0: ae leso nga saa ungo afo se kamali
1: ya
0: e ya ya le kamali e mo moli mai ya le kofa ya o le kofa ar nga e fai mali fai ungo le nga
1: ya
0: mali nga falo al o kilo kilo le faa lolo mau kau kilo peka e kalafe ngai le faa lolo mau bale mele kau ye lo mga kua
1: iya
0: o le ingo a ipufele le maka maka muli ulu le kau ahu le a le nga a le ingo a pe kua ku oke ima loka po le sa we nga a le ingo a ipu pe au ai ongo e pele ai
1: iii fasko a
0: lewa pe ka waku wa
1: oi ya it ka wa ngale nga fai le nga fa ima va ngale
0: i
1: among ki ya la ngoma la pepe ya
0: i
1: ngoma la pepe i flashi
0: nga fa pe fo la fa ka wa nga waku ku ku e mo lo ka ingo
1: i
0: ya le ka ke va ye kala ho ye a
1: ya
0: ku ya kingi malau
1: ya o pule pe nga sa ngo ya ile o fiongar ka ulangi ole pikia ma mawala ah pikia mawala ese nga maka maka ku lunga ile ile fa nga nga ile sika nga ah ile ska ka makua ai ku sa ole fa ka kaule u pole li mo mo fangu ok ah va ku le fa fonga nga sa mo ah
0: ei
1: ola u fa longo nga ia ile fa ile fa nga nga nga ka ah epi pi kia e ma mawala usa la e fa pea iyo funga le mo
0: ayo kia iyo mo
1: kia fo iya epi pi kia o fai mai epi pi iya kia uma ah ele va ma mao kia a a o ma mao le a o le minga sao nga le upe nga e sao ngoa e fe la ka ai ah ye kumu kumu mao a e anula ele si kia seo e ke anula lo ke bonu solo fa ko e anua iluka e o el me
0: E wa le fa pega ke la ku nga ka sabali le se la u le. Ka ke la ku ko ko a elu.
1: Ya.
0: Ya ka ka u fo se.
1: Wa mo fa yanga fala u ku le se ki se u le se ki se. Ah, a ola nga ya lu ya.
0: Ya, em ko ma ma ke.
1: Ya. Ke fi wo javali ke fi wo ke mon molu ma. Alors po. O le ko fa ma sangi la ku ngur kai mor ka ko por kalame. Alela faika ko lo fanga ala suma kaiko. Ah. Alela faika ko lo fanga le ko lima minguke. Ya ka fa ma sangila ku ngurka ko por kala melanga le fa ko a ku mai lu mai ya su kaimi. Ya la fa ku yemo mo lo fion al kaulangi lo mo mo mo ngio lo fanga ile. E kama fo yo ko ainga inga in usila ma ya lo kule alo po ya o fa u akorka ko.
0: Ya. Tai mo la no ya bier ni tai mi mo li to ero fanga si nei to mai to ina e to ma u mo lo ta to ai nga ya te ro nei ya ya manu te le ma le sa to ma ya te to lo fo le tua fo ai le malo si le tino ya e si le ma fo fa o se ma tanga si le na ma fana ma oe ya fa pe foi le tolua mal fa lau
1: ni
0: fa lu al fa manuia fa manuia tu il paio le fa nga luenga le tatu sinoti sa mo ya te rone o fio nga le sea so nga to mal fa tu so nga to si tu malom fa tu so nga to si mtanga luenga mo la tu fa tu ya me se so nga ya wa ma le lo lo to ma u mo le tatu sinoti ya fa manuia tele atu ya te to le so to ma na o mai le nei mai aso ia mau se sa silion tau mo fie fie ia te uto mau ma futa i pele ma futa nga mata no fie ma le tinau la inga ma le no fual ia te talo le tua ia fa fua lolo to se fua a wale tau tua ino ia ma lo na fina ngalo ma nui tele lo to wa sa ma le ngang fa tai
1: alo alo fpo ia
4: le tamundianga le sta ba hu i ma umo si mato wa ia lo alanam papa al mitila ia ka te fu i te ba o le aino sto sto sto lua ia ma tu te ano lo kutele mo uto i am nia le ano atu le le sta ta ma mo le sta ia ka te na fu i me poni lei tu i al mei o tano a koi o e sta kono mai ya nda yo mato wai na sama na yo mato wai na mle ai no kum so so wa ya mato ke sa man ya ku na sa ta ba
1: ni
4: ya ro ko mie ne tura ya ko sai lo to so ku mo ma ku wa la ya ya u mie ta to ya la sa ta ma mo le ba ye so ko ya ba te ku ta ma se mato ma ta na i tam ta me
1: ni
4: me po ni dei ya mato ke ar lo pa ku mo mie ne sa ta ba
1: ya la porto la tele ngale bana ya moliako lo fanga la sa ka mai sunga i fafe ngainga si o ma ko foi pungo ngo ngo pi ai si ngai o kilangi sunga ko inga ya elama i sa fafe ngainga fa pe foi le sunga ko inga ya si kias sunga fafe ngainga ya Jericho fa masanga sunga foi le fionga le kai kai fongo le kupasa mo karima fai ai ya kengang foi ale sunga fa fenga inga ya le ya pio sunga foi fa fenga inga ya ni maloka ya mal sunga fa fenga inga yo tara munia ku lo fa nga fa mangu ya ku le sa ka ma mo muli foi lo fa anga le sa ka ma inga i wo foi ma sangi fa fe au le fa kasa sunga ko inga ya mamea ya kengang foi ole sunga le fafenga inga ya mafala li mama sunga fafenga inga ya pelonge sunga fo fafenga inga ya
0: lutelo
1: nga fafenga inga ya sfatu parkea ya fa pe fo ya sunga fafenga inga ya kolova ya manguia le sa kamai yo ko sunga fafenga inga fa mangu yo fo ila sa kamai i le mako mafukanga uma inga ya kilangi kama umor mako mafukanga e mesir fakamale sunga ya sua pisa ya makama umor so mako mafukanga so mako ainga ya kilangi ngei ya famungu ya kule le asao kama ya fa fonga mai foia kama jo mako ai nga i Australia ya ngui ala vale sa kama fa manga kuinga ila sangue mo wo se sa kama fia fia
0: kama likio
1: fasia ya mai se foia le sunga le fa kama or kako likio ngai sunga ya bon fasio ya fa manga yaku le sa kama ila sunga fa fia ngai mo wo se sa kama fia fia ya fa pe foi ila sunga le o kaiko ya mo wo se sa kama fia fia
2: ai
1: ko fa foi lo po
0: ai
1: ya no sunga le kaulangi ya kako kau fai mo wo se sa fia fia o kama ya mo lunga i pele di inga le ko
4: alo
1: ingi si lua fa mo ya pe wo alo po o lo fa mar kako kai ya
4: ai
1: ya le nga sa mo le ya fia fia leu a ma pulis sanga leu kunga vai ngai ma aunga mangu au sala le porcalame le va filio Samoa ya fai foi wa wa le ofa kasi le fukia ma le umele la ko fai kau ma se ma ko foi ma se ma ko foi kau fai aku ya no moli aku alo fanga la sao kamai pa anga umor kako porcalame le va filfili la ofionga ma psua la ofionga la pepe ya le ngaka foi leon malu le farfiku ma pe foi le malu ya ki o le faleanga ya ma ila ko umo kama ma ki nga foi ma sangi nga faso mai le kako porcalame mo mori aku alo faanga le sao kama o le kako porcalame o le ua maka ile fiku ya a umo le valu i po so lua kai kasi me le ya kako kau foi moi o se sao kama ile angle le yo le kua Mau malo longa fia fia o ngeia fia fi. Mai le fia o ngar kaulangi, ma le fikelei ngai alo fipo, ma so vai vai. Mau ia kele malo longa o ngeipo, ia ko faa sa ifua.
0: Oa.
1: Sa ifua lo fau.
2: Pago lo fipo.
1: Ia alo fau.

O tau sa ili sa mea lofa mola Santa Ma. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le Tupu Collections. Fato atau nuu mai mola Santa Ma. Fifili mai ili tele o ofutino ese ma iwa tanga mo ta ma. O le amu ufu e mwai lea so mua mua se tema ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa ma le fitu Samoa. Lea etapenai mole I

tolu fa tuhu lua se fulu male ono le wa tia anele tu la e ono fa fifianga ole tai hao ya mal mana tolo mori mai oele nei fo itai a fo e te loa la o me masa na faile tai hao ke nuke usu mai ai ia wala ngai le kanga de lima wa usu mai il mamaore meo ke ngofoi isi si fo a usu mo ke fai ngalwa ngai au ke lani sote ole tele lau tau sango babae o te pasi mai ele fanua tanule I mangele o koe pasi mali fanua kangule I manukau o te leilo ia te oe ae ia u ia o te usu mali tayao o whakunmoni le na ia na yo matua ia whapenafo ina ia uo olo o lango mawai I ili te leo ele ngata o le mangele cemetery ia whapenafo I manukau so e whaalau umala I ngoa na yo matua ia mana ia uo pe whaasit sili mana I a inga fo o leo te mana tua ino la to suafo le lango mau I ea ea whaatita inga le tae au ua kere kere kau sango whai lea vahe ngā ngō pasi mai ia morning dad morning mom morning sister ia whaalau lo mai ngoa uma o na ia uo le lango mau I mana I a inga fo ia au ole meo o maka winga sole oe faa solonga omi edi na ulisi edi I faa kunu morning le kaya oli ia ole na faa popo fo ilesi suwa fo fo la ulisi nge le kaya o a siya tani ia Douglas Mayama ia o sa fo ilere lango mau I manukau o sa fo faa kunu morning a Douglas nge le kaya o ae ole winga la utala fo ilere o se awala e manatua e pei latou nei a ia so oma ia wa ole mele fai ia a o se fua mai latou Yang faham calo faham ya ima faham good morning ya. Efah wau peala, wau telelo pe isitai mete pasia tuai luma ole. Ah, tunga bawa na yo matua po na yo ainga faham. Hello ya, faham say good morning. Alam benga efah wukir kir kau sanga efah pe. Paulan bawa matua. Oh, wabai aku. So efah so lu ngau bilau bisiri lu ngau bingak kau mai ya. Tuh telena ya ainga wafir for balangal malu malu cik nevai time. Ah, wabai. Ole mena tele na o fa pe atua ia te oi le tai am le tai am fa fe tai le tu ole mo lo se fu mo lo ole fa wo ka ko fo la wa wa fe mo fa nga malanga mo ni so na yo ta ma tu ma nai fa na ya ma nai ta to wo fo e fa ma lo si mai ka ko fa ma lo si mai ma a ve vi nga le tu ne tai wa lo na lo fa le fo mo le de ola I lo tu se fo mar ma ko ma lo si a ye le la fa ka lo fa ku lai pa ngal ta ro po kra men ha le fa ta lo fa pa ngal lo Facebook ya mare YouTube le nei tai fa ta lo fa tu fa fo mo le tasi limo vetor a mo au ki lani ol tasi le ta tu wala le o on fa na ma we ta fa sa lo wa se mai lo ngal Facebook mare YouTube le samo e to tele pa ngal ta ro po kra men lo fa fo ngal tasi limo vetor a mo ya ki lani ya manisio no tu tu a o yo e lo na ma lo si ia mo tatou lei au kilani niusila o loo ia le tatou ala leu samoa fa mo tasi ono te smaltasi toʻatele ia latou e faimafaatalofa mai le taeao ma le taeao lae manino lelei latou faafofoga faatalofa atu lenei taeao fou ia ma le toʻatele o tatou paaga ua mantua lao kelei loa po ai le faafofoga ma le tasi lima e vetolu amo ma le fa mo tasi ono te smaltasi ia ua agata faafofoga ala latou mea lae fai po o malaga I galuega lenei taeao ia po lau ma le ifua mai le taeao e amaka ona kapega le kaeao fou ia makili tio faatalofaatu lenei taeao fou apaaga uma la lai faafelo ai mai faatalofa mai luga tatou Facebook ma le YouTube e paulaga paaga lo kikilikilaku ia lakou suafa magagaia kele latou suafa o loo kikilaku ai ia lelei o ai tatou leonel tu oh my good friend brother o manenei taeao ia le green keeper lea le Helensville golf club uso fatano fare nei tai a fo o leva fo ile koi okun ko malaeri ya le le oi le si le vai ti po lo so mali o so qua bangi le le fatano fat Osaka Japan oh ya bangi konnichiwa ma lo fa tension ma lo fa tai le fatano fa mai le nei fo tai a fo Yeah, I'm Tatu Paanga Mahasani Lama, Jeremiah Joseph Wong. Good morning. Oh, it is Peter Stowers. Sir, oh, my God, what's got you?
ese ese kawo kemse de foko dal popola Oscar ye so le a ba nga ese Oscar ye le ma fukai a Melbourne Adelaide Brisbane a Sydney ya Canberra mai si ba nga ese ese ka Perth Oscar ye ok ok ka fefe a dal popola Oscar ye so ka fefe good morning ma lo fa tai su sta se a o me kako ya de le a na fa tsalo fa mai o Westies the best ya sa o de ya ya lo fa ti o la Drake Maddox Lovato ya meki ya sushi fata lovato nei tai ho full Roberts Philly good morning ma lo lo fafta ile fata small char po kalam nei tai ho full Josio o me ka ku uso nei ka ya fong ya ma real nei tai ole lo fa mala ngale legal ta to ma tai le langi a Luisio good morning ma lo fafta ile fata mai a socio soso fata lovato nei tai ho full ele fata small char po kalam a o ile fa kala a Yori Tana Caroline Leafy good morning ma lo lover si fu ma ria a langa ilan to we fa tano fo memo ka mai le pikongu le fa ka fo mai ya ile fa ina a pa wan meon fa na ba ba tu tu sofa but Spencer good morning sir Marika Samoa la fa fo ba nei time of the time out mo ya va si monitor dia fa tano fa tu nei time out ko ke no ka ko le inge ka ko pikongu nge yo we re manu ka u ya ma fa penga fo isi ba enga o tara all right oi le si le o tatau tai fatal of the nature time of the time out my love of tile fatal for my papa kura papa kura good morning my love of tai o wai for is papa sabi male fatal of weary manu cup all of fatal for my yai fa for winner tanier good morning ka ko shashi o merpone to the force moti uso ya mangwe manikaya Malo lover si fu, ba jalo fa tu ba chino papa. Malo lover si fu mri nei tai ao fua e fa manu. Ba jalo fa tu nei tai ao malo lover si fu manu ye sori ko ke ra ko e kare si ye sori a ni tu maga ba jalo fa tu nei tai ao malo lover si fu le ni sia malo si fu nei tai ao Rachel Sifa malo tu filau sul fa le si fia me spaya malo fa tai le fa tis mai. Yor kako wa ingo bon kam kako ba fukor ngi kaya ma lo lo fa tsaile fa tsa simali tsara pokla me ne fo tsaya fo o lo tanto sauni mo le fenga pa ro tani usila ile a taimi mo le taimi ro ma yaso o lo o fa so solo lava in fa lo mali tele policies ya po va ingo lo campaign na il tele party im tsara fenga pa lo tsa so nothing o di tele tu e tsa sima ingo lo fa lo mali national party Modisio buying all final lot of fatino in up to the Melfanga Palota, La Switch November, La Switch November, Fanga Palota, New Silla, Molfa for Malatino, Tatolo, or Lalamba Papa, or Nisibang, or Langshot, Nafilo Titilot. Now, if I know my Fiona Palmia, for the National, the Palmia, New Silla, to Sinave Motor Tour, Christopher Luxon, yeah, Stasio buying all on campaign at the survival screening and a free Molato, so Titilot to Nisio buying up my last mobile Mati. Dua filosofi fitu cervical screening becomes free for every woman ilmatua losu lima anga ilona sumariva to sanga removing the current course for lima anga chanautana cost barrier or to some taulia ala tongi la to terminate nei ai amata tu rasu mombu o mati o le lua fenua fitu pe ato tu la mai lona fainga malo national le fainga malo wala free umai cervical screening ya mo china por banga tu mai ta emba lo su lima tu sanga o le ona sumareva so il papa ya tu le fu fanga ma o le ala national pe ato tu le mai fainga palo ta fo le o le big expansion in eligibility to some of the fitness of additional women, Leola Mobileva Noa, a for E, a nation tongue of buying a Omoya, Oshaki more buying to my time, Matina, more time in the name Maori, Ma Pacifica, and also for community services card holders. Ola to Umoya, Little Jonunga Family, a for Fanga Maui, Fanga Malo. So,

πολλές που αναναθεί πολλές φορείτες ενώ φαίνονται του αιτώλους που τσεψάν όλε τάμα τσαρβό όλε ένα φάτσαρνο είναι λέω μαλτέμινε να φάτσαρνο φορείτε αλλού τι τίλω ατού that same man τσαρβό που τσεψάν όλε ομόλια ήλε φασιό τσαγάτα ελ ομόλια όλε ότου είναι ατού ήλε ολέω ήλε μαλτέλ τσονούγα ο ήλε όλε ένα φάτσαρνο είναι μανίσι so όλε τι τίλω ατού a man already in custody for an unrelated matter has been charged with two counts of murder. So luala morianga ilifasio tangata ay olo o yeltajununga leo leo olo o fawo peala tususuenga maltajununga atonolo yei nisi pei nisin la ngalu fatasi malefo ili ya pena uya ele mautino terminate a pauna vai nga lua ye mori anga lua tuna tue leo leo olo fa wo pela tu su suenga a fa su suenga leo leo terminate ya olo fa fo na fo na tu su suani ya mona ai nga o si nga ri le na ma liwe to lo le na ma liwe le na ba chom tara pokala me a e na ba so ma pai a pe na ba nga na ro fo ti ti lo ta chom pokala me ne fo ta fo update my le fa na fo den chu pu yo ne po more se fiola tno o a tilon nei la suru suru no ku selen tu poile na foi baenga o lo yele tel tno nga o le tel le aisa le na to ai lunga Himalayas wo mount ato umba ona makua isa wa ko mai la la lo le na tel na fai nei la to e na po so o lo yele fai no mera la tala tala iva se na la to ma lu ma le o ma le tamine nei a feli mo se la wanga e le faafi ia nisi o lo fa penal sa idea pe o ma le tamine nei ma le ma le tamine nga a fuatu temin tu poi fa lave e o mal temin nei ti del fa si po o a e penisio lo ola mal nei temi a lo fa o pe ia nga lo nga lave ai e o mal nei temi so o le papa ia tu nas fu mal eva ia a wana la papa a fast fu mal fast fu kilometer a bango a wala a ma kwa kidia uma ele tafenga le mal malosio tafenga pe on fa ma wina a tele vai tafe a ko poloka atoi ya jelo buying on the port jelo jelo now buying on silio na fai na ile atno e na buying for the nap so honestly mafe but na fai numero los fulu lua fe tasir selau otomaiti e alo mana miele urgent support the time in the night mana mi swa bai health care ya o isi buying uma alo mfai on mana mi mo lato ya o ri poti lato mai mana mana update lato mai ile na fa fa love into the port ya pe ona batu tar poklame na ba yaso o provide to tomo to do some more anytime at a tie out e no what loss for lo minute lo tar tar lo to life fitu ba lo fa tar fa tar tar poklame na fo tie out fo fa o tar fa fi fianga tolo pulo ba le kolisha ba mawa. Good morning.

Ole tele na o o bai nga fa mo winner la bai tau ele nei foi chemi ole tai au hale tu tua no radio samoa no was for tasi male a fa wati ane le tu la le fitu ya ya o mai ka ko mo yo mal tai au bai a pisima mo fa ki pisima fa le ki ole tai au se a ko ole le ya le mo o ka ka fe fe se lo fa nga luenga au le le mo fa nga luenga le le pe a o ko ole le mo a So fine fine tio tai au masa ko ki ma ngi ni kai au asolu wa asolu ne wa sole springy o spring season of tato ye ale le maru ru wa a ka wa lo fika ko le ala bal tau mai le tuai le aso tato fa fta ima tadia ma le pifi a ya wa fa mai season ya ni usila wa ka wa spring wa ka ma fa fa ale maru ru a ya wol popole o ko ma foi wa o mai foi le le vela la ko yo ka ko voi foi le vela Ola so luane o setema langalena le sita ime batua yel tato today in history Ola so lune a so luo setema ole afev se lau fasa fulu male lima Ola so fa ngoina le VJ Day Ola so lena na formally surrendai ia Japani Masaini e loa I te tono le USS Missouri Ia le fa mutai ole taua lona lua laulangi So VJ Day, na saini tonu USS Missouri. Ina was surrender Japan fa umbalolele World War II. Ila solo na September ne afev salau fast from Lima ole aso luo September luo afev from Lima ole aso na na ve ile president of America Barack Obama. Or president becomes the first president to visit the Arctic Circle in the Tonu or Kalsibue, Alaska. Yeah, Kalsibue, Alaska. So Barack Obama, the president of American Association, and I'm going to go to September. I'm going to go to Lima. I'm going to go to Lima. Silvio Berlusconi a test positive le COVID ya baka fiel fa ba ai a ben yo fa ma ile fa lo ngar ka nga ka pe par bia pe pelesken pe fa fa au pe ka polo a nga ma ben yo fa ma ie a fia ya ya a ole tanga tala na ben par bia o Italia Silvio Berlusconi test positive le COVID. Yam kafi le fa ma yong ai me nga lang wa fa si pa taru tai me le taina fitu na le fa a wina tu a ole tu lang na ke lor me lo kit ki lo o ke le lo ya oi ole me lo ti lo nei le feeling o le pele ki le wa lang o ta lo nga le o ke lo ing ar ka lo nga le la so ne e ma ko ai fanga o ma lo ya wi lo wa e o ai ale au mo ma lo il test long ko ru le e ma ko ai ma fa fanga de fel test long fa te loa lalau ti tilo tau whalong longa atu I lau tau baba ai nisio li poti na o maua e yeisu inga e ona whaia e le whaia o e wau te loa tai au piki mai ngelo peleki te loa la good news o laua te fo il malo si tambayan manu nua Ethan de Groot Josh Lord lena maru nua le talonga lena tu atu Yeah, lena fai swing al talonga len te atu nei. Yeah, te lola koe fo I mai kamanga ap au te maasaro salo a ke ua ye ni swing loose forwards mo le awal al peleki ma nisi tu al back line te tilo atu amatana kaukar kalangoa ya po kaunga koe fo I mai Rich Mo'unga yeah, masi fo I lama sa mo Rico Ioane le back line yeah, le mautino le lei ai se I piki mai lana awal al peleki kaya Ion tato akulele as fraide pe au liro tuse fu manok manos. Ia wa mau maise antoa ngā tai awalam o mga pikila awa South Africa. Te loa nao tama manu alena peko kasi peko lua lau sui au Africa. Ala ko awa alena ta alo lena malo nei lor peleki ta alonga le vaso lena tatu nei. Lau koe piki fo ele faya o ngā Africa. Ala tu tato tilo a te tilo iai. Ia pe a piki mena awa peleki la sua tai awa. A bit of a good news bole Netopolo New Zealand lento famino tulas on a nafi former All Blacks Ali Williams mo shown for the tour
ole ua malala company ole ua pe o se ma fa ola le mol net polo ni sila termine nei ana pa ola me o face to ile titi langa ole ua ge gra po ko se fulu e ko se fulu lua teine teine ile na malo mai ole talonga le commonwealth le champion net polo le ua sei ni malako kon kala ke e au au skadia ma o i europa I was able to get a little bit of a sponsor. So, so for ngomba ye fiolo lan mele le oil power ko duole ngai mi dionga la ku mai ko ngole so so nei talo ngai ya ni sip bana ya ya so nei va ngana na mole nei fo chain mole tai out ai olo fanga solo lo tato wa mesina festival isamo so tato lo sauni malanga isamo fa mo mole to to no what ya mo ni chain mio ta fa wai wa lae fanga solo daytime chain mole aso ia fa solo toile fiafio tele o fa fianga le fiafio tau vanga siva fa ana nuu ia ma tau vanga pese ia ma isi vanga ka mo foi le fa nga nga nga ki kala string band ia vanga mana le fa nga solo ia enjoy kai mi samo ma nga ia fe ka wile le tau tau wa tola e ia foi ke le nga fa fi fiafio ia fa tau le mta tau ia mse ia ko fo foi le ma nga ia nga ka ma fa samo la la fa de mo ka ma le samo ba o po fa ma sala ko fa o si ma sala ko ka folo apa le manga yo ngi banga ya a ole tulang rana lo ya ile a tapela me samo yo mo ka kola u kulisi yo ku ngi yo ka fa ya ka ko yo le ngo fa ngi ya ka ko ka fa fa ka ko yo tarama fa ma ka fa ku ma ko piko si si ol ka fa u manga me ma spuri vo jale tola fitu a mai fa vela me fa rana Jerome Gray what about fucking great tile al baklam ngal bolchani think a minute that of young as fan a for fitu the time nei Facebook, YouTube, Malay, on air, radio, samo.co.nz. Kakoy meringa bo from the last farm. Nature, I see a particular

0: Radio Samoa.
1: To Sulima to Amon.
2: Fa tai le tino na mai mala fa fonga de nei taimi ole tai a fonga vai ngala tama le nei talo le tau mai tu sa mo te le iva ya la fo te talo o mala vas tour some mai nga o ba ya fanga solo ya le tanto me sina festival o nga tona nei vai aso o lo mana ya mari tau sa mo la ngere le a wa wa fo i la fo i le lo sumar balu degree celsius mo one dal de vela le ele so lo sumar fai lo na ma wala lo ya tato o mo mala nga sa mo de nei aso ya maso tour nei vai aso enjoy le mesina festival o lo fanga solo ya manera fa fe fianga lo fanga solo tenyo le alfa pena foi le fiafi ya malchelo ta mafalanto ko ki o ko mol barbecue beautiful ya so tu langa na o ya ya sa more ne vanga ole ta alfa ta lo fa troi pa o mala vol charo kala me lungo le e fa mo tasi o no tasi mal tasi pena foi Facebook mari YouTube ro sa mo alo fa America sa mo pena foi sa mo Alo lava se fo Maria le rei tano le tai au Tato la si atu le si tu le vasa tas meni Australia Kurai mate Ma alo se fo Maria Rei tano le tai au Sfuta se lo il maru luo le ea i Canberra Ine ne vangono tai au Pea kusa ma le maru luo le au kilangi a I Yes O we gotta tau we can bro le soi awa awa Pa o timu ni so taimi langi le lefo ni so taimi Lo su tasi ai ya Ma el mafan fana am Lo su tasi malunga le mafan fana More la mo i Canberra le so Malo le tino iso se vanga o mel pone fa tano fatu nei time o le tai asu furu lua o ele malu lua nei time o le tai au la va soro na awa oe pa utimu ni so taimi langi leifo ni so taimi si furu vanu marunga na le malu lua fa mawina ambo mel pone ele so sini au stadia ma lo la porsi fua uo i kofi e fio kau ma fanfanga barika e au am si furu valu ele malu ane ere nei time o le tai au le asu sunu ma tango fiele la mo sini au stadia le so o la se mo ele bevela lua sur fitu marunga le bevela ko gigi akusa masamo Losu fitu mo nuor vevela fa mo wina mo sini Australia. Ele ne foyaso Adelaide ma lolo si fa mo real night house fulu do ele ma lulu. Ele ne time on the town a matel na awo le tau mo to le source fu fitu mo ngana ma lulu fa mo wina mo Adelaide le so Brisbane Australia fa tala fa tu night time on the town ma lolo si fa mo real si fulu do ele ma lulu ne night time on the town wing on the town Brisbane wala fa solo in the solo ma tu mo fire la awo ka wo ka ese vevela losu fitu le mo ngana vevela fa mo wina Mole so, mawe atu Perth Australia nei taimu le tai au, ma lorosi fua manuia, si furu tasi, ma lulu, ala fasolo in awa opa o timu ni so taimi, si furu iwa maurunga na maru ole ea, ole tele na maenga Australia, ala fene maa wale tara pakalame le fai taimu le tai au, maru le tinu iso svaenga Australia, ma lua lavar si fua manuia le nei taimu le tai au, fau, tama ki makaura wau kilani no fango fasa lengua radio saa mwasi furu tolu, Oi le malu lo nei time on the time ava yatu se makua ma nga ia sole susulu le la o ka o ka se au le le a le thile bua la au mangi uia le ai masinga la au le koi kami ngoi ngoi mai la au le ku mai o oi ngala yangi mari o sa vidi wala ngai e le falala fuaringi wala nga falala wangi le sa vidi as kama mingoi ala la kikira kula mingoi mai la au le ngala yangi sa vidi fafo tumau wi ngora tau le soe awa walang le le Sepuluh fitur baru kan baru lupa mau ini mau kelani. Ini nih for yaso tanya apa awal dia awal awal yang dilihat tahun sepuluh baru baru kan baru ada tanya awal. As for rile awal awal yang dilihat pak una wang di so time sepuluh baru for baru kan baru lu mana yang langit leh leh stone na is sepuluh fitur baru kan baru lu pak uji mulai sa langit leh leh song fua pak uji mulai seluar bayaso kalau mana ya tu. Papa baba o mana ala mai tau o tuina tu mo oil and they time on the tie out and was a full fitula what channel to live valu to tu mo over the same man pokala me malo the tie out ta tu ile neso lulu wodo ye yeso se temo ta to follow what it was it was a full mariono ta to tala me samo pe na fa fonga na tu fa sala wina boy ba tala tu la se full mari lona ore le so mal fitul po ana ne fa fitu ta to tala me samo ne va so ta la valu ile tie out ta out and now if a fonga na fo we sil fia tele me ona fa solo sa mo le ngato fam sinonga Ya telefoni isi baenga taru tel tali pe po la tu lango yai ni so ripoti ani so sui na watu fai so suenga po le lei ma tar fe ngai masa ngore bu ya fa mai no systems fa ne ona po fa ngal che con rossi ya e palota tu ta tu fa fo mo sa mo no te lo la bu mi love stay the process le ya taru fa tel tali pe ma tu lango lo yai al chere na me lo tu sa mo ya wa fo le mai mo ma fa fo me le tu ne fo i tell me ole tai help to jo mo radio sa mo no was full about Jadi tu lah balu si malam malam malam fa fonga, tak cuma fa samor ni fa tahu.

0: Bobby, thank you for the honor today. For if I want to tie out to two more in the radio, some more by I on a Santa Mali la Sauni. Ah, with Susan in my early cheesecake shop. More cake, tassi cake, I far flavors. Why am I quite a cocky for the cake? A cafe. A far flavors on the basic chocolate mud cake. Ayela mangai vanga nga pe ang e pista juo e pola pola kataifi and cooking grump. Ai, sole. Ole mo kwa manga yar ke kesole. Ale melale la ye ne. E mawala le vao che mawela ke ke ola sound ma. Pe afa pe ke vil vala mai le tolu fitu fitu tasi lime va tolu. Makari ofisi di pulea u ofisi pe fi va kuya oi. Maria ro ko na ukari ringa bakasi a le Maria ringa lua ya fa so solo ko fa penga pe ko lu pe lima sa wala la ukari wo ringa ba ko ka ko ke ma a e vo isi ko nga ke la caramel mat speculous mascarpone e pona al ka so ko fe fe fa ko ke ke ngi ka si le fa nga ka fa penga a si dia lo vi di mai nga wa malo a ringa wa ba ko ke ke ma che stel ma ke ro ke ke a So total fitu tasi lima betul ngar kasihan kan kan malul kan aku kekir ngah obsession mailing cheesecake shop after we found a longer pulling ngabar fengal benga cheesecake shop malu kan kekir ngah faham nanti lepas sah tema ya le calo faham malu sifu
1: manusia
0: ah lalu sifu iya iya oil shop apa tema
1: oh Aruna
0: lalu sifu Aruna oh apa yang ngikai
1: ya manusia
0: pas kaya bangi langsung lewat afir bayang ngau kira ngide ke
1: Ya orang
0: orang bangi mangili, lebarit. Orang pikung ukele, mangili, pikung o fambaya, pito kakak awile, malosi, bakoa ma.
1: Ya,
0: aile le, okay lah.
1: Kau lah boh merfailu.
0: Olea, oh apa fiang anda fasa moni kau miri iya.
1: Ya Allah fafiana ul mesina samole u suya betewila.
0: Ai sa te wila le mesina festival na.
1: Ya.
0: Okay, lele. En fina en tawina ma ja o ile tama di ola tunu u por su for maro len mata da noni la for ba dul taya.
1: Le bawala le squa ki a kul ki
0: o. Oi se kalo faya arona wa lor kon. Koi ka ma fai ma se. Oh, far better la mucking a run a solid the car in the lake. But whatever, no, this tunnel for
1: on the
0: road. I don't know if you pay a little company. Why can't I buy in the beer? Why can't I buy in the beer? Okay. What is your fozo?
1: What?
0: What is your why? Why? Why? Oh, my. Ofeng awo elo malang ngi. Yo
1: rewo i bakulo.
0: Bakulo. Okay. Ya ngalo pakal lelo ka bar ya.
1: Ya.
0: La ro kede maga ok karo ko ya ngai abil ta bale che wo ku yer ka ko di kyo ba te. Okay, the late bye. On the Messina festival la fanga solo samo.
1: Ya.
0: Okay, lele. E ma fai na tau ina mai tau oil tama li io le tinu po le sui fo io le malo sa mo le ma kala ngir kaya. Oi sole, io wo wo ma io wo ma le credit of ai. Wa ma ka fe fe. E ana le mo le vono le si talo fa.
2: Talo fa.
0: Ma lo sui fo tina.
2: Ma lo sui fo.
0: Oi sua fa.
2: O si malu.
0: Si malu.
2: Ya.
0: Ah mai.
2: Manuia
0: fast time. Okay. Ofeanga ke mana mai?
2: O I Mount Wellington.
0: Okay. Wa mo pisir ka ka pengau ka makia.
2: Wa ma.
0: Ai sol. Wa mo se kami ke mai moi. Fa fi fiang ol mesin na festival na faisam.
2: Ia o I sia ka I mia sfa ka nu ki a kole ma bo.
0: O ang fa fi fiang ngai mai mo. Ang fa fi fiang ngai mo.
2: Ka wa nga pese.
0: Oh.
2: Ang ngu yo si fa sa mo.
0: Ai, sem kwa maanga yesole. E ma fai nan tau ina mai o aile tamali o le tenu po le sui fo o le malo sa mo, leng maka rongo ngir ngayo.
2: O le konsulo sa mo nge au kilangi.
0: O ai, fole sua fo kako konsulo.
2: O a fe mata, palu sa lue, o isi o ngai ngo kakele, o isi o ngai ngoa.
0: Wa lava kele, a le ma, a oi, si manu. Si malu matseni. Wala wakili alanga wala wakili alanga ba koi ma orke ke wa lo afeka wili le foi amor ke la sa to ma. Wala le foi mo wali ke ke ma kamala sa. Ah ya, ya le tafi. Ngame alo fo mo sa ka ma. Ka fi melenga fa mo bone, tafi melenga si man. Si malu ya wa mang malo le ya. Ma si malu da to ki fa wo le ta ya.

0: Se vou malia lo foi pesa lo tol lo tamauli pene fa fong ba imol motel sla fai. Ya ino se mal te bele wati le tois fut mal leo no mini tanta le o leitu la se futbol jasi. We feel lo se maile una foi mal tau chua le fio nga ngal man manda mai fangrona seri mal tatu prame. Or the Pacifica Family Health Group. Long along puya it tatu wat no fa so di tele fo I ovaenga. It tau ona pui pui mai tanto. Ya su ya ingol tau or fo lu. Ya ovaenga it tau ma fa mana tu pe mo tanto. And myself wala au. Ya ma so sani tele mo malo tanto wat no. This is why I'm going to follow the telephone number to the film and my man, Leo Fatas, my lungo, the chat, proclaiming late time, the child, but I'll fight to him, bring on a fear, bring on a fararo, and my man, and my lucy for Maria, my foot lang ma.
1: Yes, but I'll fight for in the tire for a little sooner to your dear. Yeah, I'm a law for a little wee bit for my lord. So if woman rear, Illinois too, fear fearing out of a yet. Ia utoe ya mawalo malosi vi iele ali. Iele ngatei lea, ia vea hien neitu la otufatalo fatuaile pa ia male malu Samoa olo mawa mai utaplo kalamin neitai au fau. Ia talofa talofa lava isunga ifafenga inga molata ufatua. Ia tupo ngatumali ai maisele pa ia lasi lasi isia tatu watu no. Ia malor toifua, malor le langi folawa. Ya fa ma lo to foli te wivi mal malulu ile nei vai tai mi atia tia
0: sa ole lo fi ngal mal mana fa tai vi ile tua o ia su se inga foli tau mo tu langa be pesir fa mai ia fa tai ile tua o lo lango nei na lava le pui pui ngo le lo foli li I tono ta tu wa tino nai te mam tira ma tua e me se foi nei fa nau ia lo lo ta tu wa tino nei a ni tai au fa tai le tua le tua mo ni lao lao man le foi ava noi fa on fa so ai lunga ta tu proclami Pe ona yeri tau chuma la unanga ngal man man.
1: Ia, sa lei lava. A wai tatou te lei loa lava. Ia, o a lava tatou puafuanga. Ai a leo tusta malfina ngalo lea tua malana ia poi taita inga. Ia, ele aima se me fatau no uina. Tia tia e matua matau tia le fulu mana. Fo iti finga ia wa yai nei. Ile nei vai tain. Ole moli mau lea. Mai le tonu fo ia soifua malolo ina, iana ia fo I faa maumonga. Le tumu tumu o le atunu I tonu o falmai, ai mai te lava tonu o emergency department po A&E's, ia midon moa lava sata ua mai, ia pe fia me fia tangata, wale aini moenga a ua a safo faa I lalo ta oto I along the corridor ilungo di stima, ona o le fia ola. Ona ole pia mana umia, ole vaenga le fuo mai, o matua tinga ina lava le fulu, ole ia lapata inga maasani lava atoi fuo malo loina, ole watoe au mai, kwa malo sia, ole to atele o tato watu nuu, a meseri ale pasifika atoa, ia ere, lala mua I lava, ia le, fue numero tangata Samoa, ele ifayo lato, Pui te tia ni tau tanga. E tu tanga ali afa o tangata Pasifika, tangata Samoa. Ia wafatau nuu ina ia. Ia tui pui pui ele ngata foi la ia tatou matua. A ul whanau la iti foi. Ai ole whanau la iti la lea wa matua I longa tinga aina. Te tele ele nei foi ia baitau o nei tau tanga. Ole olo o wha malo sia mai ai. Le whaatau anau, ia ma le whaamalo sia mai ai I providers taitasi tua. Au au nanga whaatau I fua malo loina, tuma oti, ina I alofangia. E tato ngā lue whaatas, ina ia una ia. Ia lepa ia ma le malo le tato watunu, ai mai te lava mātua o whaanau la iti. Whaanau e lalo ane o le whaatau sanga. O loo mana umia e tato ngā lue ina ia ave whanau e whātau no uina lato tui pui pui pei ona whāwa senga ina. Ile ngata ile o tono nā hoi pulo kalami o loo iai tui pui pui o le influenza e a whā pui pui e mai ele whanau. Maile onga onga o le whā mai ilu fulu toa tele a tato whanau. Wa o atu tonu alfalma I nei vai tau. wa taule manava, taule aule manava, wa sela. O ila tau foi, e mawal mai sela, ia wa atili ele fa au popo atu, o le sela, na ilore tu langa ne yei mua mua, o lea, ma tua o whanau la aiti, a fai yei yei ni, tamaiti le a tua lua tau sanga, ia po ila loane o le fa tau sanga. Ave tamaiti fa tau nu uma tui pui pui, na yei tonu na yel poro kalame, o tui pui pui o le influenza. Ia e fai a fua uma ne tui pui pui, Papena ila to mulalo anos furu valu tau sanga e faya fua. Ila to maile lalo ane o leono furu malima tau sanga o maua i mai tu mau. O lo o inu fua la au. Ia so uma so umalama. O e fai to tui pui pui. Ele to ngia. Ae wangana ilava ila to. O lo o yaia ele eni to community card. Ele e mawa ini mai tū mau, ia i lātou la ia e tutongi. Ia i lātou uma, ono tūma lima tau tanga anga ilunga. E fai e fua uma nei tui pui pui. Tui pui pui o fulo, mi sela, ia tui pui pui uma ye yai. A e tau tua nā mā outou, o le taimi ne, ia lewa tau te tala le awa noa. La faa pia e faa uma, ia... Sistema ile matina mulmuli ole nei ya fa tautanga. A le watu umailava no watu tatala tua yanga tua ya januari ile tausanga po ya le fainga o tui pui pui ole fulu. Ina ia toso o atua ya maletui ole lua o lua fitu. Ole fuafuanga na tui fua malolo ina ole waya nei ya tietia. Ona wa tele na unawia tangata o loo maua ile fulu. Ai maite lawa le influenza. Ei lea ua maua ni o leo lo tinga aina. To tele ayo tatu tangata. Yo lfautuanga a le aita po mai fala ainga. Wa aia tatu falmai na ifaa na South Auckland. Tolu falmai na ya na ete o ane ya ete les tala ya pe. Mantua foi o tato numera o le ova se lau. Tolu, lua lua, o tolu. Vili mai yai, vili mai yai. Este mana o mia, e este fo mai fala ainga. Ina ia fai yai o tui pui pui ia. Ia, mata ili ai foi. Lau numera, vai te tau lava o na yai. Ia lau NHI number. Ia po le numera na ele stalai o i te tonu o toi fua malolo ina atoa New Zealand. O numera na e te nofua maue po fea lava me te aluanga iai maua fua la au e te tau lava na iai le numera na o lau NHI number. Ia o lea o lo o avanoa o lo o maua pe atato o avanoa e tato falmai a fa pea e te no fulata lata in manwira, tato falma i Weymouth. A papete o atina ele o mawa se avanoa i Weymouth. O lo o yai el tato falma i lalo i Clendon Shopping. E mafai o na pokai o ina. Ia pe hafai o lo o mawa la avanoa i na. A le ai foi. Ia o lo o yai tato clinic i na i papatoi. O ina le ai fito o ta i ai umalava ia fomai. Po fea lava me e mawailo wava noa. I le asto lava le e te alu lava. Anga ia i ewa aile po mai. Ia wha pēn tato pal mai. I pēn miua i tono Central Auckland. Ai mantua tato numera na te o atu anga ia i. I le ngata la i tato wa au au nanga. I tono le clinic i lwa ina po mai. Ai te ipo tato au au nanga. Mo a inga i tua i ka tato community, o lo ia li tato afi program, ia o polo kalame na e mawhai o na o atuahe ia lau whai ngā duenga, e asi asi ia lo mao tama lo lao, ai mai te lava pe a ieta mai te la aiti, pe o maru lo po le leile wa ainga, e le en lo te whale, tau te nofo ai, o le au ngā na polo kalame lea, ia whapso tai mai pe al mato numera na, ona e fitili le yale yai e te mana o sisi o le AFI program e fia tala noanga. Ia le ngata fōilea, ia tato poro kalami mō e maisuka, a whai e te pia join i te poro kalami mō e whai ei, a waonga mō e maisuka, a waonga o tau mawha lei, a o ngā mō e nātou maisuka, ia ma exercise fō i pō an wha mālo e tina mtulanga whapena. Ia e wai ei fōn tato au o nanga, Ba aile no mera na e te wili mai ei fesili po whele au o nanga. Ia e te whia o anga iai. I le ngata fo i le ole Wild Child Health. A whai whata e te aitua ma sau pepe fo. A te leilo po le ale no mera ale blanket po le a. Ia wai ei fo le au o nanga whapena a Pacifica family. Ia o atua ia tato wa tato sui fua whapitoa mo tamaiti. E asti asti, ia ma wa ail whana ula iti. Ia ma whātau nuwina uma ia services e te tau o na wa aia. Ia a wale tō longa lei o soi fua malolo ina o oil tina, ia whapele pepe fau. Tia tia tele au au nanga le Pacifica family le wai ai ne. O leisi la le le wha upopo, na antoi wha manato atu pēr. O le tatou bar screening, a whai o mau atu tau envelope whaapea, tangtanga i mai, whaapea i tono alopu ta meli, a wale tia ia. A whaapea te leo malam lama po le atonu ia le leo ngā o le vāinga, tasi le vāinga o le sua sua ina mo le kānesa le tau whale po le bar cancer. Ia o oane tatou whalma ina tala noa e tau soifua, Pa malam lama leia te oele winga, ma whaasino te oele pa taunu wina. Ia o lau kitlea, o loo mana o mia lava, ia tato ngā lue. Ono le teimi nei, o to tele o tato tangata, maali leo maumau ia le soifua, ona o le bowel cancer. Ah, tasti lea kānesa, e stea i loa ngofie ni aunga. Pau lava leo le aunga. Ele a tostuenga e va vei lo ai le aunga o le foi mai ia ma faalele ma va vei ai un tonga fitia a la to uma e ia ia fa fita uli e ma maule manava te lo taimi fiu e fia aluanga e te tala al manava ai fiu e ono le ai te ma fain tala al manava ia ma isi lava fa fita uli le O le manawa, ia, ma le ala ai fo, ia, tu lor fa fong anga le tunu. Ia, alwalu wa ili fo ma, este le iloa. Ipo le ale me o tupu I tono le ala ai, ma le ala fi au. Ia, ma tu langa mo fa pena. Ona ele ma fai, ona e tilo iai, ai pau lava lea, o le awala, e ma fai ai ona iloa. O le fao nga le lei, o le kit le wala fuatu ilo puta meli. O oanga e fesili, pa sino tuai le mea e te tauno fai, a whapea le e mawases. Nia, wala au mailo o nei tangata. Te tatu numera nā o le oval te lau. Tolu tolu, lua lua, o tolu. E vili mai e tātala noa. Iam fasi noa te o le mea tau ono fai. Tia tia e jai te isi vāenga e fieta noa jai manuele umatātain.
0: Le ai faftai o le wa ma tango fietele nei vai ngai fa mana tu pe mol cha tu watu a mesel fu rule pesi nei a ngal man manau te lo foi tu langa finga tal na le anga ia tol cha tu watu I forma isi wai fai vol fa tali ia ai al pu pu ngai te ona pu pu ia tele la tele cha chou pa pe fo nei fa nau tu langa lo ye nei fa na le anga lu te fa lu ngolo te fisi ngo ngo te lo malu sel fu rule Ia le alti ngate matua e mfaini tati, ia a o nei whana ue whaafaini tateli, ia la nei vahe ngato e whamanatua nei mo le mamalo le tatu watino. Ma pui pui le nei whana ulanga le wai iri le tau le furu, ne ia whaina nei whana ue, ia mfaafaini tafo, ili ia tatou?
1: Ka le la vata no anga tia tia, e pei o whana ue e o anga ia onga ia mo mai, tati lea awala e mawhai ona. Pien sia mai eia le ainga, ona o tamaiti mai le aonga, mantua to tele tamaiti o peta lei, ia ai lo o lava le aonga, ele o lei of mafan fana, ia matulanga papena, ia mapesia tuai I isi tamaiti mo isi alato ainga, mantua wa ai fa leo tato wa fa na ya mesi tato mtu tato a tap tap le isu tinga fa I ya le fia ai fa longo atu angangate ya le tino angate to onga pona ivi ya ma tale tale tale fa longo atu pe ya ma le pele le fata fata ya to imana wa tu tinga ya le fata fata a watu fata li se so so ma tu a unga ya matalon tertale ting alfa I fa yama men dad abe ol fo ma wa tasti fo yem e leader tu ai po le ale si fa ma wa e fa o le sela ya ma wa tu ai ma stiamo le pneumatic fever te yale wa ma wa tu te me ti ti fever rheumatica ya pneumonia tu ai ma te me ti ti yem tu langa tu nga fa pena ya on te le ala ya le ona fa ina ai a mata mata lo on ta ta fe le isu tale tale tin alfa I avel alve va il forma ina ya mal fa la a ya matu la nga fa pena ai on me sti ya ta to nga lu fa ta a wa te no fo a wa no fo ina le ma fa te tale ya te fa lo nga to ta so o mai ya tale atu wa tale au mana. Ya, bevesi lo ai adu en nofu nofu o emiron mo. Ya, ela tu ai lo fiu e te tali. O lea wa ya ya tato falmae, ya wa tala ya tona. Ya, ele inga te lia. Ya, ina apean miu o lo tale la sa. Ay, wa te nofu te yo, ya so ye. Le ai, ba ai le ava noa e ba ai el fo mai. Ai le tai tai yo o tu langa tu ngā. O aunga ia o fam tal talat. Ia ba ai ta ta tu pana. Ia le ngata fo ina fa ta ta li le. I le fo ala amal ba inga fo ma. Ai yai lava fo ia ta tu me to tia. Home remedies e ta tau on ta tu ti ti lo anga ia I pa o ngā e peto to ani. Ia ta tu tino. Peto to ani. I fwa la au mai fōma. Fwa tau so ani a tātou tui pui pui. Nga ia mawa ato toa I o tātou tino. Ia leo ngā. I fwa o ngā ina. O au upenga whae nā tūra I te te e atua I si ama. O lo mafua ia nei fwa ma I o lfuru. Ia po I si la fwa fwa ma. Tele ti polo la tau ia ia nei vai teng malimoli. Ia ia o ngā le. Fa yel vai ti polo fa ma fon fan ya vai ya fa tu ke le hani ya fa so so ani ai foi ile na foi ya vai nga ya mai si la va tu langa e fa fa nga mal vix miliele pat pat ya mo tu tu ani foi ile ma na vai ton ya ma tu langa fa pena o home remedy tu ma na ma tu ana va Tina, ya so ya, ya, emili el fatfata, batul mitia fufusi ya imele uwa, fa mafan fana, ya evave elava, ona fsoso ani, ifuala au maifoma, itatu tui pui pui, imatulanga umafapena, emawa, itatu tulfuwa maloloin, ya matato malosi ya ipia, ifa awawa tato ngaluenga olea, tautua nama atua olea watotala lava nuwa, nga ia Januari e available ai e tuipuipui au le fulu mol fana ia e mese o tatou ainga e le I faia lato tuipuipui o le nei po ia tausanga ia tetia tasti le whamanatu mol tatou nei po I tula ia ai talo sia ia o le o saulo suya inga o tau I want that to patutu ye fa pe le wo ma fan fan ast le ai ele ti ti ale te mi le ast te mi ne te ma fan fan ma ye ai to yo o fo le fi api e to fa long ot le ma ini ma yo le ma lu lu ye ta to no fo tan ye ti ti ya
0: ya salo mai
1: ya e ye ti ti ba nga e fi facili ai
0: E ai whaftai, he ono le tātai mi aloa mā nei a le whalau te reino nei vaenga ia penutu e tau whamana atu atu mō nei whanau. Whaftai fo ilawa fionga ngā manmana ia ili tāpina ina mara whaasoa mara whamana atu mō lau tele mō le manuia pia o tātu tangata.
1: Ia, Samoa ia tato proclame na a fai e sao ni Samoa ia mantua ape umau fuala au. Ina ia wane ia latu oto sueni au panadol si a poranfu ni au fuala au. A fai einu fuala au ia lava lau supply e te aluma oe. Ia e monisi lava famtalanga I tato telefoni o vamse lau tolu lua lua o tolu. Ar ne tula ia tfato fa fato I fuatu. Samoa, ya, fapeha la tunga tia tia, tato toi feilo ai ilevai ya supo, saifua.
0: Mahalo fafutai, taito feo angal malmana mo ta perino ta ta pukalami maa tango fia ni vanga la sa saifua mo imanuia. Lele, na wa fafungal ta ta watinu, ta ta pukalami pe ona iai, ili tautua fai mo la unanga ale Pacifica Family Health Group, pe ona ili tautua la fia angal malmana waifangalo na seri. Tele tula esumaltasi minute lima, usumali fafungal ta ta telefone ngana Britania.

0: tabele watile ua toe varu minute on tale ole chula e sfumale lua ona lea sa te fayatu tatu urang tatu te tu ole fiunga ya sungalo li pulo le tatu meka kas le fatu sima ye le sunga tu sia mol tatu pokala me late time le tayo patalo fatu le sunga tu sia balor si fobo dia malo fo lang mata fi le tayo tayo mana ye mol tayo ni do le lo fo le li malor si fo le
1: blik ya ona nga fi sia la ona nga po I e pangi tio po yo e le uma ma ma mai le te kari mai la sunga te tia yo e patino o fai balo fi man to fi o e to tur tatu atinu yo fa fi fi le moino le manu la tinu le aso le aso yo le bigina fa fo e tia fa ma rose fu modia a le ganga te fi ma ganga fa mo la le falta lo fa tuai la sunga te tia le nitu la le aso
0: yo e fa tai le li o le lava mo la la to bol ma fanga ya uta tu o mai fo lo nga tonu le vaiaso la to fa te sie bo le fu uta tu ye le masina o setemba e se le tele va vele alu masina e fa tai le tu le lava lo fangia tatu
1: ya e sa le lava sa nga te tia ya wa le ole ole fo longa ka ko le na masina wo to na ise e ta mate mate la ba tanga ta so ifua ah ai ol tu ma la la to fa to tu tanga ta la le ise me ta mate mate fo tanga ta ke vision mo ta ta tanga ta ta ton lo ta to to yo ya me se fo longa fo I le fa bo so wa fo le fa fo le me fo le lo wa le ta la to le aso mo le aso le manu lu le masese o wa la ti bu nga so mili ya lo wa
0: Tahun ini mami oleh utara tu di mana masih nak tiada. Sa oleh lay, mohon faham semua kalau sungguh lipole. Ya, telefon oleh alat terbalas sama. Ai telefon itu telefon ini tangandai aing oleh tu saya lisan alat faham belas sama. Tak awal alam ini sini tahu.
1: Ya, sa oleh lay lama sungguh ngah tiada. Yo, sa oleh lay sungguh ngah ya ini mana tu mana mana utara temi atau telefon asyik lo lebah alir apa lo mereka kans ni cula alitaya. Yo ai ele manatu se temi o sola wa o mai ona e pola le pala yo ai pa filoi no fatuli mal pai maulu na shota to tu e fa pena e se tala tu sia yo le fatala fala mane lo meka kan si le tula le tayao yo le tua fa maroso tu mo mia samoa ya tu e fa na yaso samoa ya pa tanula e ta tu a wiela ia le fo fa na toi po le nyaso le fatito mo to maul la lani po to mafo ni si po to mafo na samoa ya Leo ita mai foi no lavo la o si la firma manu la tinu a fo ita to fa la wilo de mo le lima se la ta la ta ma na sa ta ma ta ta li le ta sa ya to ke la ni ke ti me ta ni mo te pon e le ya lo no fa ma la ma to le ma lo fa na sa ta ma e le se tu pe e fa po ni mo ta o ta vale le ai o me mo mo na fi pa pa sa o sa mo na to ke le ni ke ti mai e cha io foi de mi feo pi le le ya pa ma no sa o la ma to kia O le lima se lata ala, o le mea alofa, a le salta ma. Pai le talosanga, talia le tabale, talia le talosanga, sengi kongkalate, abe le tabale, o to mektia le lima se lata ala, le tu sa olama le aorta ma, o le ainga. Ya, o le lima se lau, mai sa olama le tanga al tamalo, tamalo e o ningal pisingisi, e mo ilama tong tia, e o vae malima, e va ningal pisingisi. Ya, o tulanga la toi, e tamo fala biloa. Rona lua, le mi feo fi, e deste cashback. Le ai esse tulang estava em matou no refresh ai eu não fola me fa o com bela refresh você espanha me alofa pa para I foi esse piece of token to thank you my people of Samoa through the radio Samoa to sleep my the tuluamo de fa nga inga le tau tua ale o make cash le afi di masalanta la malenu afi Maka, lu hafi lu fio piki apu, lu hafi lu shalat su tabale. Ya, ayi po yana, ayi, ano, tulanga lama, tato fasa lama, papisiti. Ya, ayi, ngau, tato fasa lama. Ya, china, ayi, foi. Le tolu teo sanga le afan, fanda toi Samoa, to atinu Samoa. Le tolu teo sanga mu mole konkanate. Tolu teo sanga, listala ino al tabale, e fai fua e mato, tongi e mato, e tupe. Yes. O le fai ino le wawna fitness, e fai fua le tato tautua. It's Tony Matoli Tupi, yes. On the seven senior Tabale, if I fool for the Tatua Tatufal Tabale, it's Tony for the Mega Council, the final service, yes. Tulanga Yosamoa, Total Sangamol Convert, Poem, or Focus say, oh, but Tonging or Tabalo, this is Tumber Tabal, yeah, Lala, I fight for the Tatufal Tabale. Manatu AIA on AIA, my man who put a full company, La Toya Tatufal Salon of our peace, yes. But Tabale, I. Samoa e fa ta la foi le fa kwa komba mo ba ai ne pa su mena ta la mai au e ma ta ngo fie e ta we ta wa foi le me foi le different variety. Ese po ikanga recipe for lele. Pa pa pa si kuka mangungi for ye fita ma falta ma le ainga na salta ma. Pa pa ngafo la ta abale o moto no ta tulo tra. Pesi sa ipo ilele le ainga o fai o lango ta abale o maros o the brands. Ya o ta sanga ta abale ya aman tuwa fai o ta o ta abale. Ya e tu tu nga ilama ta o ta tu ta abale sa mo yo. It depends la mala for ile be apu mai le finance. If I tell Willow Sapo, we should to Langana to the Pier, the Sue Mamatal Mayel, the Motato family men, the Kulu no force, Kulu no force, or the high ace, or the Marlene Sand Caravan, yes, or Tato Vans Lampo here, but so made that to mini vans or down to Toyota Valfire, Toyota Alpha, or the Tato Nissan Serena, Master PT, Master Piante, or Tato mini vans, you know, Poisson, but Martele Mauishi. What's one of my that to pick up with that to use or for Rangers? Toyota Hilux, Nissan Navara, sorry, Nissan Navara, Master PT 50, Mitsubishi Triton, Oleari, Tatu Tabali, Tatu Yuchi, the Tunu Tatu, Tatu Tatua. Yam SUV, Matilla Tabali, Fatu Pino Tabali Line, Hybrid Cars Tabali, and Tishi. What was the Tabali to PT with Manamia? I sumaima I sin I reached the table to turn the to I saw we lost the game. We see my atong siya pero no pa siya sila tawtua lo mga snort. Yon ni si tulang si mama may tamu sumaima tal may out yon. Itam fail lamang tong siya tisis social media oy. Eh po ifa mama lamang umay may tulang at fail yon. Ina iya siya feel may tawn payment bale tawn pay samo pangayon lo fatoba. Social media oy. Ni si tulang si mama may sumai tala mai am samo fisha tala I papa toy toy I manuka no shalal came in strike ina foi me fai foi me ba amir tala len lai ole oiva lua fitu fitu lima balu ta shigo oiva lua fitu fitu lima balu ta shigo ya la te pon ta be ai ole o lo tasi pa pitu ono lima pa tasi o lo tasi pa pitu ono lima pa tasi mani te la pa so samo I pa me ne tua fitia
0: tai
1: ya te tu mo pel fa malolonga lo tatu ta pa ole langi ila shunga ya malaba ya mawa ole malosi ya malaba fa tingonga o fa ba lo limo ta to inor ta to kinu ke me fa fe fe na ko ina me na do ma ku ile aso ne aso al terminai pa to papa se fue la shunga te tia
0: malo va te tele lo shunga tong sia fa te fo imol mal wol ta yaule na sa mole upa ya manu ya fo yo fa ba lo limo ne yaso alo va te uso manu ne yaso ya le lei para wan le sunga tong sia le olwa tasi fa fitiono ni mafatasi olwa tasi fa fitiono ni mafatasi le telefoni lua selau Kevin D. Strive na I Manukau le tau tua le sunga tong sia pe ona yei mo tanto ino se baltebo le wati le o tantonu lava ya le tula se funma le lua la tatu talu watu rola atu abatu le fasala wino tatu tala mai Samoa pe ona yei tatu tala oto mai li tatu watunu ile nei fo ya se smai le fafonga
2: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live, on www.radiosamoa.co.nz.
3: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo e nei o telefone mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau le tio falongolongo ne Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
4: O te fa feiroa ilo tātou o tunu ilo ngā tutonu o le nei vāiaso o tātou feiroa I fo ima mafuta Yau si mai alau faa fonga. Wa motu si asu esu enga o mori mau le faa msinonga o le tamaa itai o Lise Marie Schmidt e peona sa faa tulanga mo le vaa yaso a toa le nei. Ina watalia e le faa msinonga le talo sanga lo ya Lise. Ina yasuia ile ioele na tali tetee. I mori yanga iwa lo na avelea I leo leo faa mtalanga se. O faa mtalanga ia o lo faa iloele na tusi lea na avelea o le malo. Fa pele komisino leo leo na ia faa ilo aini a fianga. O le sa avea mapale mia le fionga fiamena omi mata afa. Ile maliu o le tina o Dr. Caroline Sina Vaiana Carpet. I faa mau maunga le itua leo leo I morianga wa ioeina ile wa moria. O lo o faa ilo aia lise na faa tonuina o ia le sa avea mapale mia. E na naa le telefoni ma le tablet dale wa maliu. Masa faya tufo ia te ia. Ia mauti noa. Ia na nā lilo ia mea tō tino, ia aua ne I loa e seisi. O leisi wha amtalanga se sena ia ave I leo leo wa ia I oeina e le moni. E wha peana ia tatala le telefoni ia le ua maliu mai ia sila sila ai. Ia ta ma se video, o le teimi na wha tino ai le ngā I oinga I le tina ua maliu. O le isi faa matalanga se se wa iyo ina ile wa molia. O lona faa pe atu lea i leo leo. Sa ia maua fo i le telefoni le leo se tangata na vili atu i asia. Ma fai atu i aipe wa faa tino le ngai wa inga. A etali i aisia wa faa tino maua maea. O lo faa ilo ai fo i leo wa molia i leo leo na te faa mao nia. O le leo lava o le tangata o lo i le telefoni. O le si ufufonga o le sa avea mapale mia. O le isi fo i faa mtalanga se seo lo o faa ilo ai morianga ua ia iyo ina. O le faa pea atu o le isi i leo leo. Na ia mauti noa o le si ufufonga lava o fia mea Naomi mata afa. Sa mau e le telefoni i le la talanoa ngamasia. Ona o lo o maua fo